0: muntu wa bulijjo.
1: Basabane banyabo abatuuliriza baniriza ako nnyo ku programu ya feyoruna ku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwoli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira programu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
0: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
0: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamuse n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna.
0: Wanji sebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
0: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
0: Embeera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
0: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
0: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nzina kutegeeza kubujuliza abantu bebaleeta wano obuyitirivu.
0: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
0: omukifunirawo
1: woli nze ku mulimu simanyi nkole ki
0: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
0: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
2: 0720075551 ne 0760692253 0720075551 ne 0760692253
0: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
0: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
0: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
0: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
0: yes
2: 0 ne bidi 0 nsavu mu msavu tano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbidi atano msatu 0 ne bidi 0 nsavu mu msavu atano mwemu ne 0 0 ne mkaga 9253
0: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira nakabira nagamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiro di abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati newebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
0: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
0: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
0: mu motoka alimu n'abaana be
1: nga
0: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
0: gwe bw'oba owulira ng'ogaa nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
0: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tozinga
0: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
0: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajja tizituddiremunko
2: 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu tano mwemu ne 0 mukagemu 0 ne mukaga 9253 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu atano mwemu ne 0 0 ne mukaga 9253
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
0: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
0: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
0: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ng'ambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
2: 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu tano mwemu ne 0 mukagemu 0 ne mukaga 9253 0 0 n'ebbiri 00 nsanvu mu nsanvu atano mu emu ne 0 nsanvu mukaga emu 0 ne mukaga 9 2 5 3.
1: Tweyanziza nyo tweyanze genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude wuna atusobo zesa nenge nakusaba bantu mwenabali wano we maku wado mzindaro okozeseda chika bili echineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta agamo libanji kanso keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagara osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku baadu bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
3: chikiriza uno guenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo muti mpulia na mtu nememe yone njugumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa badenzi kula bangako unjako kutegerera kusimu
0: nsebuye bibi yange bwe
3: na ya mpulia mameme gona ganku wagana mpulia
0: nga ubiraji kaka na nzibwe ntu wengula
3: bana angaja sima imuna
0: wanji mnavu
3: wakubwa kocho nache ngamba nchova chino wachi nzikiriza haka sumuluzo kana mkakuwe uwevu
0: ngavira uwa
1: ya mwoto kezo nazi bako la chitu mpo
0: bana kala ufikum
3: ya mazima mchia alo ya chuso vula muwange
0: ya gana kuwe ye
3: kechimala ne kadi yinu ukafuza dalanti chi mzibwe nate gede
1: Miaka munana bana baba chali bato
3: aha ayatwaje tunazimba kwanja sijakola bikozi business tubera wekasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechi dako njagalo kutegeza nti mumbera ya maziga jenalimu family no ya golokoka eyo omusajja ngabote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo kwabulanga boba gamba chimu kwato omwana wo muvembi ntuyo mwana waffe mugende
0: bali baloza za
1: mama
3: ne bango bana abana baga na abana bawuliyambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyi kimunango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye wokudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana bwange nenzirayo mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
3: banaye munatusonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family ngo bye mu bintu wadde akagatwa akambwe katika kute mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bwe oyina ebizibu n'otulote tujja nakaba nga emisana n'ekiro mama yali aina wakadale waka nanga amuna ebera nga omuntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaba nejjusa olunaku lwe nasinka n'omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka kebampa kwigama ngembere nyinze kakirumu mukwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waki inojja nondabako nga wiiki amaziga goyina nosooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Echilo chenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange.
1: Mm.
3: Sawe zali munana netegekero lugendo. Mm. Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati. Ajati mayi muna. Kwa gamba owulira erinnyalye no uliranga no bulamu kyuseke sawe yo. Ajati mayi muna.
3: Ngamba ne bulijjo mpulira abantu abenjawulo. Nawe mutima ne gulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabu kubisimu. Ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga. Neka ngambye kubabu kubisimu. Atenge ne wale mama wange yageza ko kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubasimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosoko kubira ajati mayi
3: yes ne mukubira ne mugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abana bannemeredde sina wetandikira
1: abaganda
3: batu ali byobuganga
1: ndi
3: maziga kirivuna ngamba
1: bangamba tero basekerera te yakusekerera
3: yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
3: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzonkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
3: haji ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
3: mukwano gwange naye nemera ko linyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindala nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
3: imagine just negane haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mwensa oyo nimagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensa oyo je nanjikwata kwenna komi amaso katenfe katenzilike kubanga nakwata ensawo nene kweke bali ndabe ensawo estoninga wa mulimu muto gwa muntu bachiki banango okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeza nasobola ogula kama kaga wedde
1: bambi
3: nensobola okubanga ngula ne motoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe era nenkola kine ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikubo nitandikawo ne saluni obulamu ne bukyukira ddala
1: singa wafuna nyingi
3: ndaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndali ku mukyalo ono ne byankolera ne jangira kuliranga ensi yonna kwegamba ninga gina mu ngalo zange ttaano
1: oyo
3: banange hajati
1: hajati kerezo mwana kwe kuhaga
3: banange oyo mama yenze munange zende baga akasonku bidesim yenze kasito ku besimu yange chokola manchirina wena uli dentoje nedda kanyende kafisewo budde obalimba obate balimba kubanga mukyalo nja kwasika naye na mukama yanyambi era bwe ntuse neewunyiza unyazi nasiteredde ninga atatudde ninga ibirijo banko kugamba sinanindyawo
1: wabale kusima mwana yeno mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
3: bade babusa busa nange hajati wabale kusima mwana wange wabale munange ebirijo nkulasagala mukabe
1: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakika bibiri bibiri otute kumi
3: ngendo ko yano nomukyala bwenzo okuziba
1: tufuneyo kale ne kumulala obunaja tuuliriza yoyo ajati mayi muna
3: ebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke aja tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga kukyusa ku mbeera
2: 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: nga wichu
0: kwa manyecho kukolira kasito nkubile simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi wete
1: obodeba nange bugenda kutulemesa ajati kafuna yone kumwami kari wachiri
0: kade na ya jambuze kwa katumuki
1: sabo sambele kumuzinda ajati buyo mubuze kumwami sekendi sabili musamu
4: uwe chitiba presenta ansanyo senyo kulava nomu ni mguwate ndo guwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nnyo okubeera nti sawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyiso okulaba
0: kale sebo
4: osibyo kya mama
0: bulungi sebo hey. Oli oti eyo
4: jendi mama
0: bitambula bitya
4: mazima matofu mama we bali kuweza
0: amina
4: nalisi kisuubira
0: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde simu aja ti kino kinnuma njagaloddemu onkubire simu ngungamba aja ti ndi bulungi
4: present
0: essanyu lyange
4: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amaliza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
0: yes,
4: nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda na nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki ne mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu si nnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
5: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati mali muna
5: ngerezaako
4: enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bw'akugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
0: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati aganye
1: bannaebudde
0: bwebuganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
2: 07200755 ne 07601096253 07200755 ne 07601096253
1: ajati kagambo nga kambo bili ngo
0: tukiba kakati akagambo kensembyayo gwali eyo wenna oli mwana wa

0: kukuna la mwana mwana yifu data mwurida
1: nga tukukuna
0: wanji
1: nga tukukuna
0: shaku baku tuwa kula batukubi hevi nongke hevi kukukuna kufu waluwa babi tukubiranga
1: chirenge
0: chirenge
1: yese mbilabu etambla emplo landa gambati na kukuna tuwabu zako nyo emu yoke emu yoke mbila kumanga tingili sasika kubera bire emu ya machako nako mbunde kutangalano mchibuga masaka ajike za tikuwa ene mbili mjogero kubango kule wadi wadi wazuku sekunda obu imbo mkande botu wina mwitivu dala zina agendo kone nyezo kumacha nane wenyilo krizanti we wow aone mongere mbo vende tuwabu zako nyo netuwa kulisa nyaba wende kumasinzi za genja uro
2: Kanang, nako regulo kulunga abavu dena mugongo ababa deyo umanyo kusaba kwa de kwa card watu ina kadi
0: tutawana
2: oyingira okoma kubiyango no deka
0: katonda watu
2: era wade wa inakuba ya bantu mbiji
0: dena mugongo ando jaga tege tuanga jambi alobya yo wabadde yabi
1: Kuchigochaba kristali wabande bibiri Na kuchaba katuli chibina
0: Merukaga
1: Baba wabande wa kiriziwa
0: Baba
1: So kwe gamu
0: Mkulike yunyo Na dada bumba mwago vili dente kateka anga
2: Wazo tuka wali Noso kwa kunawa kwa mungalo No ingila
0: Baba
2: Yabade chijo msaidi zeyo Ila batundida yo Ebyo okuli abageze ne babiteka ku makuba awo bakage bakabage bakomba
3: olugero olugero uno le lugero lwalero mu program selukera wanu radio buddu
2: Okay olugero lwafuro nakwo lwalero mbadde ensaga
0: nga amazo kukuba oluyi
1: lugalutya
0: mbadde ensaga nga amazo kukuba oluyi pa mbadde nsaga bambi
2: kagani mbadde nsaga ngagosa bya 10 ne wabuza mbadde nsaga
0: bachi kola nyo kuba wale
3: uruge ruba dolugero lwalero wona mpogo mserukera ichi tube chisoka chigan

0: titio wa tu jo wetu tanji so lu nako obado uli sesa we soka ya program se lukera wanu radio buddu ngebade kutusibwa ko plus con kati fula makage chifechi nyirivo ngo gasigala nja aganyiriza atega wobu wangazi okuva mu plus con okuli budget water best under coach plus con vina ilo sidike oba plus con weather guard gulaka ti bucket ya plus con paint okuva ku duka lya fe oba ku agent wa fe enali mu kitundu cho plus con color your world. Esawa, wanuk radio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili. Webale kuuliriza radio budu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wanuk radio budu.
1: Gwe mama ino omwana atanna kutuka kalira, fuba okulaba ng'omwana w'omukuuma akalira akonga kayonjo bulungi, atenga kakalu bulungi. Kino kijja muyamba akalira akobutayita mu ndwadde eziyinza okumuviirako okulwala by'otategeera. Nkwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Tugude wisa wiyo kubidia program selukera. Tuje gude wa. Katiri ya tani kukule minimo jonga mwuri. Sisa wiyo kubidia selukera. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mwetusenzira.
2: Olone tukutuka kweyo na joli. Radio Buddu.
0: Katindoza wotegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntuwa uliriza.

0: kula kumanya business yo nawewe kula kula nyengo yongira kumagoba
1: the future
0: eno ye business tip mu program serukera.
2: Okay, uchauli dizeo mtu wabulijia radio budu ya program seru kera wetu lipaka sawa zigenda kubeda nya business tip ya fe yoruna kuruwari hilo akwe na ina business walude mbusiness boba ako ensonga oba ensonga gendo kugazao business yongo inowe ngendo zo genda ko afa yonyo ngugena kumala ye nakwezi weda ko kugezanga wiki nakunga nye oba mwezi bako echipapula oba bako echintu chote kawa wedu wakulaga abantu bo nti obetu ondeda nti ogenda kudda kumanga abantu wa weba customer aba beba tuwaka sente beba tubeza awo sobo otachikolo mtu wa inzo kujona gambo ba wasenguse
3: ato kubuza Gabadde ageze.
4: Nza nokuwa muguza bei ndala na agende wa yatenga bala isi nyota da.
3: Bulijona firwa da.
4: Katonda wangi.
0: Yibade business tip. Business tip mu program serukera. Esawo yokubiri. Tuji kubira lukomu twa. Nambe ya program serukera. Esawa wanu ku radio budu. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buddu. Watusedde ku mulimo gwo. Watusedde ku mulimo. Otandise okola. Anti olunaffe tugobye. Musawo yokusatu. Eya program seduke. Ebyokuyiga tebiggwayo. Ono ye mukebeza munya mu program sedukeera. Nga kutuusibwako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukukolera stainless tanks. Zite smart tanks zitatalaga. Tezikosebwa muliro oba bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Ekizifulo okubereterekero ly'amazzi likyasinze. Wamu ne stainless silos. Oba biyite ebyagi by'ensigo. Bino nga nabyo tebirina bulabe. Ku nsigo zetu batuterese. Katigena mustida ndi chubu we gulile smart tank soba sairozi unada kwebaza
3: Edda chikamilo kaya kaida kusawa ziri bide za machia gali rochal mpruga mziru kera kwa bezo kubachia paka sawa nyanga gugunda wana njini kumpeo za radio vude nene tuga atumazo kubanga tuweso gamu kebeza mwenye atuweso kubanga kwa japa baka binyo vaitema stand tubo baga tuziba makago sumeroba siyo

0: Ministry eyo wabula omwami wa Kabaka ono asabye ba minister bonna abalondeddwa nga ne minister Aisha mumutwalidde okukwataganira wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka okulaba nga buli kimu kitambula terere nga nnyindo yante
1: twala omukisa guno okuyozaayoza abanafe abalondeddwa mu kabineeti yaffe eya Uganda kya mukisa mulungi nti ffe ng'abeebuddu naffe twalowoozeddwako mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo twebaza nnyo abakulembeze abo abatuweereddwa era tusaba nga bwe baalondeddwa bonna baminisita bamanye nti balina kukolagana butereevu n'obwakabaka bwebanaaba ab'okweyagalira mu bukulembeze buno kubanga bw'olaba nga Buganda nsanyufu n'obukulembeze bwonna ne pulezidenti aba musanyufu olwojja kumanya nti eggwanga lisanyusa era lijja kugenda mu maaso balaba bulabi nti enkolagana weeri bwe tutuuka okugamba nti ebola ffe obwakabaka bwe tukunga abakulembeze abalala baminisita baalondeddwa mutuwagira mutukwatirako nitusobola okutambuza ensonga
0: mu ngeri y'emu omwami wa Kabaka ono Nsimbe alabudde abazadde abatannazaayo baana baabwe ku masomero naddala nga tuli mu wiiki eno ey'okubiri nti babazeeyo nti kubanga okusoma kwatandise dda era basubwa ebintu bingi nnyo bannaabwe abaatandikirawo bye basoma kwe kusaba abazadde bogerezeganye n'abakulu b'amasomero okulaba nga n'abo abakyalemedde mu byalo baddayo bakakalabye emisomo gyabwe
1: ekyala njagala kusaba bannange bannakalungu bannabuddu ffenna nga bwe tuli mu ssaza lyaffe lino nti ekyokuweerera abaana kikulu nnyo mu bye tukola byonna n'olwekyo twerekereze byonna mbadde mpita ayita mu masomero nkizudde ng'abaana batono nnyo nnyo nnyo ate mujjukire nti buli lunaku lulina ebisomesebwa n'olwekyo bwe mugayaala abaana bagenda kufiirwa ate enkomerero bakole bubi nsaba ebigambo bye biba bisookayo empuliziganya wakati w'omuzadde n'abakulu b'amasomero ate n'abakulu b'amasomero muwulirize ebintu si birungi embeera mbi nnyo
0: nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu mu disitulikiti ye Kalungu
2: nkwabaza tu wakadde n'owuliriza Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nga maliriza amawulire ag'obudde buno bino bye bimu ku bigabaddemu olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni yasuubirwa okwogerako eri eggwanga okutegeeza bannayuganda eggwanga bwe liyimiridde mu bintu eby'enjawulo okuli ebyenfuna ebyobulamu ebyenjigiriza ate n'ebirala gavumenti ya Uganda esabiddwa okwongera amaanyi mu kubangula abasibe abali mu makomera ag'enjawulo basobole okuvaayo nga balina obusobozi nga basobola okukola ebintu eby'enjawulo ate n'okwerabira ebyo ebyabateeka mu kuzza emisango so nga n'atwala ebyenjigiriza wali mu disitulikiti y'e Gomba Kalyango Godfrey alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana ogukyali omutono ddala ogwakaddayo ku masomero amawulire ag'obudde buno kangafundikire tova ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ku ssaawa nnya ojja kufuna amawulire amalala 5-6 n'essaawa eziddako nze Prosi Kabanda Nanyanze awangaale masomoji
3: gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo esawa wano ku Radio Buddu esawa zili 3 ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webali kuwuliriza Radio Buddu yongera kukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
4: gwe maama ayina omwana atannakutukakalira fuba okulaba ng'omwana w'omukuuma akalira ako nga kayonjo bulungi ate nga kakalu bulungi kino kijja muyamba akalira ako obutayitamu ndwadde eziyinza okumuviirako okulwala by'otategeera nkwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu nkwo mukinanjo kya nkimize buli wa mukaaga
5: nze ajumaru eno ye kinanjo kya nkimize
3: kinanjo kya nkimize
6: kati nze igasola kwogera nnama yanja nti akoze kino nga nkimenti gavumenti ye naalemi yekikoze
5: mazaka site ekyuse oba tekyuse
6: kyuse kuba kati masaka
5: ayina kyakoze tayina kyakoze
6: ye nga meya tayina
5: ate ekyuse tyanga tayina kyakoze nga
6: ati abakola be batawuni kiraka
5: leka naawe
6: atuwakane
3: nkwo mukinanjo kya nkimize kubira kubaganya birowoozo ku nsonga ezifa mu ggwanga
7: kimemba wa paramenti buvunaanyizibwabwe okulaba nti abantu bayekulaakulanya memba paramenti
8: ekisanya nechigwa konga talize ko mu district council kufuna birozi
3: ndi wa mukaga wana ku radio budde
6: akachagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala gwanga no mash
5: e yani yanupu
6: ye yateka ke chigambo chimu Uganda mpya
5: manifesto yanupu wajibikulange gambe
6: chako e, liko Uganda mpya.

0: Mesana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko buta kuleka wansi
0: katibuliru nago kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkageze msana paka kumia za kaungezi ulitizanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa ulijo
1: Mchibuga Masaka,
2: Mchibuga Masaka,
1: mwetu senzira,
0: olone chukutuka kweyo na joli. Radio Butu.
1: Katindo zao, take the radio chijua uliriza.
0: Radio yomu ntuwa ulijo.
3: Tuiga bwetwe zimba wano mu program twe zimba enwisa wesoka
1: nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyambe bimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana eranga kiyambe ebirime naddala emwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna gatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga
4: okyali kuyomuntu wa bulijjo radio buddu ampuliriza Tuli kuchenda munana katonyeze munana, chenda mutana katonyeze tano, neku www.radiobudufm.com. Alia mitala wa mayanje, dechi kaziri munana, zezibule tuke kusawe tano. Kusawe tano, nja kuumula muko, atengu wenya mauli da gava kusema zinga Afrika, bwegana gwanzije, nsubira wanafa wa kiki, statio tuwe gatako, atitu nyumye kumbere liwe jetugenda mwe yeche, yobori yao, mumbere yo. Jagalu kwebaza webali nyo webali redala tulineba na fea wasativa chijimusa cha butonde, chijimusa chirunji, chijimusa cha mazi, chigena kuterobu nyogofu mchirime na emotaka. Ichirimecho na dale mwanchi kume bimuri ngatepiku unkumuse chigejese bilime nga utamero ni nyanya green paper nebilime bilala. Ila chijaku ya mbako kudabilize nimiro eziko sedo bula denga bright ya chigenge na katonyeze nimiro zozidewo. Chisangiwa maduka gona. Agati hunde biyo bulimi Masaka chotera bukoma simbi semba bule ruengo ne maduka gona. Agati hunde biyo bulimi mugwange visinga wo kuchijimusa chino kubakuziro msambu munana mukaga. Munana satu satu satu mukaga waziro msambu tanu tanu satu satu zero msambu satu. Osobolo kubango manya visinga wo kuchijimusa chini cha sativa. Ochifune weyagali obulambu tambule maridadi sana. Kakati. Tuchanyumye mbozi ya fe era katumalirize mugana fe kaloku nga tubulira ku dembe lya abaana byebakola oli ano byebatalina kukola
5: okwongera ensonga eno maaso recommendations ziba zikwata ku bitongole ebyenjawulo kati nga minister of gender eyina okuteekawo enkola mulimu okusomesa abantu bakitegeere nti omwana atanaba kusuka myaka 16 okukozesewa emirimu nga gikosa obwongo gimukosa physical kwegamba embeera y'omubiri oba morali kwegamba gikikosa endowooza entegeera n'ebintu ebyesitaza abantu babeere nga bakola ki bakimanyi kubanga oyinza okwekanga nga ogenze mu kitundu nga abantu bakimanyi basanga omwana ali mu mugana jibatiru kusimama inja eyo actually muku go on the forms za child labor nendo za wano mugulita Masaka si uroku watichina cha abugaga chitira kusimamchi mutaka ni hivi for hivi singa yo of course osanga jibaku wa mainja osanga ya abantu so ministry okuongiro kusomesa abantu okubanga bakulaji then ni hivi tongo levyo kwa asibu wako okunonjeza katinga police okwongeramu amaanyi okulaba nti abantu abenyigidde mu kukozesa abaana nga tebana bakolaki nabo amateeka gabeere nga gakolaki gabakwatako banoonyerezebweko oliwo musango we gumusinga era amateeka gabeere nga gakolaki kaakati nino abaana gye batera okolaki office nga social welfare and probation nabo babeere nga bagenda ku ground okusensitizinga ba parents kubanga wesanga katingiye Kampala embera tetera kubera wano e Kampala osanga omwana kukubo nga mama we yekwese samoya kada kana kale wano kakoze eki naye oli olubo kasuka mu 10 oba eki 5 awo mama nga futu kayo nga akola akikajjako nga ataka na teyongera kola ki so naba za debate agizo beta agiwo kola ki kubanga basumesewa baleme kola ki kwayo bana ugenda mugundi kukola milimo jitinamba kutoka mchi mu myaka jawe ebyo ebimu kugundi ku recommendations zesobola okola ki okujukira nenge kyo kusomesa abantu kikulu deni wabeerawo ababa bakoze ki bazize emisango gino nga kweda muli nakozesa omwana atanaba kolaki naba amateeka gabeere nga kolaki gabakwatako then ne rehabilitation homes kati nga kampiringisa kubanga nabo bategeka gonda emisomo oba enkola esobola okurehabilitating abaana bano waba batutte baddeyo basobola okubanga baddeyo beyagalira mu ddembe lyabwe ly'okusoma abazadde tubakubiriza omuntu agenda okubeerawo omugaso ku ye kennyini ng'omuntu ne ku society gyawangaliramu n'ensi yaffe omuntu alina okubanga akulidde mu mbeera esaanidde kati abazadde tubakubiriza tubeere fena tuli bazadde tubeere n'obuvunaanyizibwa omwana atanaba kukola ki omwana tetuganyo nti omwana atalina kukola mulimu naye omwana akole omulimu ogujja mu ki owanga kwegamba w'emyaka esatu osobola omuwa ekikopo agende mu nsuwa ajeyo amazzi ekyo kiryoke tekirina buzibu kubanga ekyo aba asobola okukola ki kubanga tetujja kulinda mwana asuke avuuka wa myaka 17 tumuyigiriza okulima tumuyigiriza okukola ki bigenda graduale mu myaka gye so abazadde tubakubiriza babeere basaale okulaba nti abaana bakola ebintu ebisaanidde ebijja mu myaka gyabwe tebikosa bwongo tebikosa mibiri gyabwe ati n'okusoma tewaliwo mulimu gwonna gwogenda kukola kintu gusingira omwana ow'emyaka 15 nti olina waatagenda ku ssomero ogwo mulimu tegukola ki baba tubawe ekyansi bakole ki basome kiseera kirituuka ne bakola ki so abazadde babeere nga bakola ki n'ebitongole ebikwatibwako police ministry babeere nga bategeka emisomo ziyinza okuba ku radio programs bayinza okugenda mu byalo nabo babeere nga basomesa abantu bategeere kiki kye balina okukola buvunaanyizibwa ki bwe balina mu kukula kw'omwana mbeera ki gyalina okukoleramu biki byalina okuba nga tabikola
4: na bichi vya ino kwenye giramu okusinga kumi ya kaji. Okay. Kari, egwange dunje rienche litandika lero.

0: Baba fe abo beba mama abencha, beba tata abencha, beba kulembeza abencha, beba baka wa parliament, beba somesa, beba sawo. Kakati bobo muteka teko kubere chocho ya gala abencha, oina kutandika kati. Na ebo ono mtu ntuza. Bono mkoze semiri mejitali jami ya kajena afu na obuzivu. Bono mfumbiza nga tanetu uka. Bono mwono ono obuongo. Botamu webu kumi. Botamu somese. Botamu lise bulunji. Tu inzo butabira na guanga liyancha dunji. Kati guanga liyancha dunji. Tandiko liteke teko luna kwa lwalero. Era tandikira kumwana oyo. Jagala kwebaza. Ulirize sawa ya fesoka. Bwete kwetambu de. Tupade ni manafa basativa. Biba tusiza kesawa wisoka. Banonye kujumu secho. Osoroku wanga weya gara. Sinkane musawe yoku biri. Maulire agava kusema zinga Afrika. Agagenda kujia kusawa tanu. Atewe gabu wanja kuda. Tunyumye mbo zendala. Zeso nkujudi tovao.
1: Ibadne mwe byo kuiga binje na ika nsubirati nawo inacho izemo isawe soke ya program twezimba bwetu chobwe tujikomekeleleza nge kutusibwa ko echiji musacha sativa echiyambe bimera kukuma obunyogovu muttaka nobutakosebwa musana eranga chiyambe bilime na dale mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka kuno kugejesa bilime nga watermelon green pepper nebilime ebilala echiji musacha sativa chisange mu maduka gonaga tunde byo bulimi okwetolole gwanga Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buju.
2: Gwe mama ino omwana atanna kutuka kalira, fuba okulaba ng'omwana w'omukuuma akalira akonga kayonjo bulungi, atenga kakalu bulungi. Kino kijja muyamba akalira ak'obutayitamu ndwadde eziyinza okumuviirako okulwala by'otategeera. Nkwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Tuyina. Tujye tukuba ku mukono. Ensi yona tujiri na mungalo tano. Katina uliriza Radio Buddu waita kumikutu ya FM.
3: Ku Facebook.
1: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
3: Ku YouTube.
1: Radio Buddu.
3: Ku Twitter obajite XC.
1: At Radio Buddu 98.
3: Ku website.
1: www.radiobuddufm.com.
3: Ku Instagram.
1: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
3: Oba downloading app ya for Radio Buddu ku smartphone yo.
1: Na ubiro mukwabo abatambula naba kulembedde.
3: Radio Buddu. Radio mtu wa bulijo.
1: Ganugemaulide, okuva kusamazinga Afrika, wano ku Radio Buddu.
4: Wasuzo tano mulonja uliriza, gemaulide okuva kusamazinga Afrika, ku Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim, zenteredewo gaba someramu. Ekitongole kikola ku byemmere mu nsi yonna ekya World Food Program kivuddeyo ne kidduukirira bannansi abali mu kubonaabona, abali mu kudaaga, abakaaba twawanga entrege, aboolekedde enjala n'amuwadde akatebe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nga bangi tebakyasobola kubeera nga bakola, bakeera malwaliro okusobola okubeera nga bajjanjabibwa ekirwadde ekya Ebola, nga n'abandi bajjibwa maka gaabwe ne bakuumibwa mu bifo eby'enjawulo, tebakyasobola kubeera nga bakola chokange chokulia baino okubeera nga bakifuna. Ekitongole kino kisobodde okuvaayo n'ebikozesebwa omuli emmere eyakawunga, omuli ebijanjaalo, omuli omuceere, saako n'emmere endala erimu ekiriisa naddala eri abaana abato basobola okubeera nga bayambibwako. Bannansi abasoba mu bukadde 2 mu 6 be boolekedde enjala n'amuwadde akatebe mu ggwanga lino, era nga kati baakufunako ku buweerero oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyemmere okusobola okuba kubako ne mmere je kiyingiza mu ggwanga lino okuyambako abantu abadaaga ekirwadde ky'Ebola wadde nga kyeyongedde okuvaayo agoye ggwanga lino naye ate si kye kiviiriddeko enjala eno nga ne we kijjidde bannansi bangi.

0: Bade bali mu njale ya manye nyo nga nabandi bakola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga bagirwanyisa. Ebola nga tanaba kujja abantu abasoba mu bukadde 10 bali bamaze okubeera nga balangirwa nga ebolekedde enjala mu bitundu eby'enjawulo omuli Essaza lye Ituli, omuli Kivu ya Maserengeta, Kivu ya Mambuka, nga kwotadde n'ebitundu ebirala. Mu kaseera kano ke bafunye ku mmere, baalifunako obuweerero n'okutandika okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola ekyatandikiddwa okubagoyaagoya. Ate wano ku mulwano mu Kenya, abayizi omwenda abateeberezebwa okubeera nga bakkakkana ku bannaabwe mu kisulo mwe basula ne babakoleezaako omuliro era okukkakkana nga 16 bafudde. Kyaddaaki kkooti mu Naivasha ebasindise kwa alimando kumala delena kwa 21 ngoludo lunonyereza berukolo mulimu gwalwo ogwo kunonyereza. Kooti eno olunaku olweggulo yasobodde okubeera nga etuula okusalawo obanga abayizi bano bagenda kukkirizibwa okusooka okudda okwabwobwe obanga bagenda kusigala mu kkomera ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Okusinziira ku pulida w'oludda oluwawaabirwa Hezron Mogire yategeezezza nti abayizi bano babadde tebalina kubeera nga basibibwa mu kkomera, kibadde kirungi okugenda mu maaso n'okubeera nga bava ewaka badde mu masomero nga bannaabwe be bakyagenda mu maaso n'okusoma. Wabula yepulida w'oludda oluwaabye Mbogo Macharia agamba nti kino omulamuzi kyeyakoze kirungi, tekigenda kutaataganya kunoonyereza nga be kyandibadde singa abayizi bano babadde bayimbuddwa. Abayizi bano omwenda okusinziira ku bifaananyi ebiragirwa ku katambi biragira ddala abayizi bano omwenda mu kisulo eky'ekisomero erimu erimanyiddwa nga Utumishi Girls School nga kino kisuza abaana 2022 nga beekobaana okugenda mu maaso n'okufuna akabiriiti amafuta ne bayiwa ku mufaliso gwali okumpi n'omulyango ne bakoleeza domitire yonna n'ekwata omuliro lobo ne bagenda mu maaso n'okumalamu omusubi. Kavuvu ngano kano abayizi bayina omulyango gumu gwokka gwe bayina okubeera nga bayitamo, kyokka omulyango guno ate omuliro bwe baagukumira era okukakkana nga 16 ku bo bayidde ne bafuukira ddala bisiriiza. 48 nabo bennyini bakyagenda mu maaso n'okupookya n'ebisago eby'amaanyi nnyo so ng'ate babala 9 bazibwayo ewaka wadde nga nabo tebannaba kutereera bulungi. Ekisulo kino eky'essomero lino erya Utumishi kyesudde kilomita 9 okuva mu kibuga Nairobi ze mailo nga 55 nga polisi we yatuukirayo abasinga bali bamaze okubeera nga bajja era kyeyasobola okutaasaako kyali kitono nnyo. Kati abayizi bano polisi egamba nti ekyagenda mu maaso n'okubakunya era bagenda kusooka kuteekebwa mu kifo ewakuumirwa abaana naye nga basibiddwa n'oluvannyuma polisi singa eneeba ng'emaliriza okubaggyako buli kimu kyeyeetaaga basobola okubeera nga bongerwayo. Ziendagamuntu zikyagenda maaso n'okubeera nga zikeberwa okuva eri abazadde b'abayizi abajjira muliro okusobola okubeera nga bazuula ono yali w'oli oli yali w'oli basobola okubeera nga baziikibwa. Ate okuvaako mu ggwanga lya Somalia eyaliko ssaabaminisita w'eggwanga lino Hassan Al-Kaire avuddeyo n'agenda mu maaso n'okulajana ng'alaga nga gavumenti be yamusindikidde abampi n'abawanvu ne balumba amaka ge agasangibwa mu kitundu ekya Haul Wadaga ne bakosa abantu be ssaako n'okukuba amasasi ebbanga eriwerako. Ali Hassan Kahire abaddeyo omu ku bateekateeka okwekalakaasa okw'eggwanga lino nga bawakanya ekya Pulezidenti Hassan Sheikh Muhammadi okusobola okubeera ng'ayongera omwaka mulamba so ng'ate ekisanja kye kibadde kiggwako mu ekisanja kye kyaggwako mu mwezi ogw'okutaano omwaka oguwedde. Okusinziira ku nteekateeka mu ggwanga lya Somalia bakkaanya nti pulezidenti basooke bamwongereyo omwaka mulamba olwo bakyuse mu ssemateeka waabwe abantu bennyini basobole okwerondera abakulembeze mu kifo ky'okulonda nga bekubadde ng'abakulu b'ebika be babadde basiima abantu abayinza okugenda mu paalamenti ate n'oluvannyuma ne balonda pulezidenti. Kati mu ssemateeka omujjo w'eggwanga erya Somalia bagala banansi benyini bebabe rondela president ngabaino okufuna ya kasero okusobola okuchusa mo musemateka ngatene gwanga terisobola kubera unga kalom kino chechale tila parliament okusoko okuongela president omwaka mulamba basobola okweteka teka okulongoza semateka n'oluvanyuma bategeka okulondo kwa wamo kino tekyasanyula abamu kuba kulembeze omuline yaliko saba minister gwanga lino Hassan Al-Kahire kwe kutegeka okwekalakasa ekyaleetedde amagye ga gavumenti okulumba amakage era mu kumujjayo wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi nnyo okuba amasasi mu bbanga era eddakiika zaawezenga 15 ng'okusika omuguwa kugenda maaso wabula oluvannyuma yasobodde okubeera ng'aggyibwayo n'asindikibwa mu makage agasangibwa mu kyalo okwekalakasa kuno tekuliimu bantu batono bokka wabula n'eyali pulezidenti wa Somalia Sharif Sheikh Ahmed naye agenda kubeera nga kwetabamo wabula gavumenti egamba nti bonna abagenda okwetantala okwetabamu kwekalakasa kuno bagenda kubeera nga bakolwako omulungi awuliriza gavudde kusema Zing Africa ngo gabasomera mbadde omugave muzukulu wandugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuteregam
1: Dufuna, gema uliyo kufa kusema Zing Africa. Tuchakulete la malala. Wekumi ya kuradio hudu. Radio yomu tuwa bulijo. Kati miaka 25, ngafaba kutuwa mumuli kwempedeza. Etuka gana nomu tuwa bulijo. Kali nywele rawo. Webali kuuliriza. Webali kujie kumilako.
2: Radio hudu. Radio yomu tuwa bulijo. Radio yomu tuwa bulijo.
3: Musawo wo kulirwa mukaga
4: ano mchara nyinyi yali azadeko asolo kufuna fistula uyo kuzala bana obana batano wo mukaga na agana
3: obulamu kintu kya muwendo nyo fuba nyo kubukuma ngogobirira abasawo ngeri je bakulambika mu kungeri je subolo okwekuma mu ngoli mulamu na butego subolo okujanja bendwa dezita wa nyobula mu bwo musawo wo
5: bikabya TB tujagama nti bikabya TB 22 TB akutama ugwe ekyo ne tuchiite ekikacha TB owa maugwe atene TB akute bitundu ebirala ebyo mubirigo ngo Eko injala n'enviri naye bitundu ebirala byonna bikyasobola okukwatibwa TB.
3: Humwa obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo togisubwanga kulirwa mukaga kuva sawa nnya okutuuka sawa 5 ez'okumakya wano ku Radio Buddu Radio y'omuntu

0: Oli wakati musawe yoku wili ya program Twezimbe wano kredi wudu.
1: Tusigaza edachi kaziri monana tuwonzike isaya feyo kubiri ya program Twezimbe oli kredi ya umuntu wabulijo radio wudu. Ulairu tuogede kudembe lia wana katono nyo kankweko kubazade chiche bogera ate tuwonzike enteka tekeno.
2: Nze kuruange nchiteka kubulaga jafu guaba zadi. Omuzadde yonna gy'oli tolowooza nti waliwo omuntu ajja kulabirira omwana wo. Kubanga Katonda yamukuwa era yamukuwanga kirabo era omulabirire omujjemu omuntu omutuufu anaakugasa n'okubeera ow'omugaso eri eggwanga lyaffe n'ensi yonna. Kale n'olwekyo nze mu kulaba okwange sigamba nti olw'obwavu buno obuliwo bwe bulemesezza abantu okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana be bazadde. Wabula nti abantu abazaala abaana abo tibafaayo kutwala buvunaanyizibwa kulabirira baana. Era ky'ova olaba lwaki abaana babeera bayankayanka mu kibuga, bayankayanka si wano wokka ne mu bitundu era eby'ebyalo. Bayankayanka obasanga ku buduukaduuka obwo ludda w'abalala babeera bwe batyo. Ng'ekirese ekyo be baana abawala n'abaana abalenzi abatatuuzibwa bulungi oba abataakuzibwa bulungi mu maka oba abataafiibwako nnyo. Kale ndowooza ne gurupu zino zibakwataganako nazo. Kaakati abaana abo batuuka ne bafuna embuto. Embuto ezo bwe bazifuna abamu bazifuna mu kusoberwa. Gamba nti ayinza okuba nga yalabaganye n'omulenzi ng'abadde tiyeetegese kubeera nti afuna lubuto olwo. Ogenda okwesanga ng'afunye olubuto nga n'omuvubuka naye mwennyini naye si byaliko n'afuna olubuto ne bazaala omwana. Ate era nga tibannabeerako neetegeka gye baliko gye babadde bakozeewo okulaba nti banaakuliza omwana oyo mu ntegeka entuufu. Omwana omuwala oba abadde nga yaakava mu ssomero oba nga tasoma ng'oba ali mu kayumba oba ali wa mukadde we oba ali waaki n'afuna olubuto. Oluvaawo mu kayumba atebeseza kati nkole ki, omwana ono wuuno annemeredde muwadde ekyokulya si kyakifuna nkole ntya. Kati omwana naye mwennyini azaaliddwa manya naye ateekwa okubeera ng'aliko keeya gy'omukola ki gy'omulabirira. Bw'oba tomulaze mukwano naye agezaako mukwano gwennyini okubeera ng'agukola ki agwenoonyeza alowooza nti wano waka waali si we wali omukwano si waali emikwano gye egimukola ki gy'ayinza okubeera nagyo nga gimweyagaza. Kati agezaako okulaba nti afuna obuvubuka bubuka obumanya obwana obutoototo obwo mikwano gye nibujja mumugamba nti aha nti feri gye tuli mu kibuga nti oba luddawa nti tusobola okukola akola obulimu bwe buti n'ofunayo sente bwezi n'ogera bw'oti. Ekyo ekintu ekyo kibi. N'ekintu ekirala be bakadde b'abaana okulowooza nti be bajja okubapakasiza sente. Tolowooza nti omwana omuto ali mu myaka ekkumi yajja okuyimirizaawo famire yammwe. Omwana tajja kuyimirizaawo famire yo. Gwe mwennyini omuntu omukulu oteeka okubeera nga gw'otwala obuvunaanyizibwa obunoonya ssente obulimira abaana emmere wamu n'okwambala so si mwana kugenda kunoonya ssente kutuuka n'essaawa essatu ez'ekiro. Era ky'ova olaba nti abaana abo bakwatibwa abamu ne babuzibwawo ne basaddaakibwa abamu ne bafunira omwo embuto nga bawakutte. Nze nvumirira ekikolo ekyo mu Uganda yonna owatali wano mu Buganda wokka kubanga ekikolo ekyo kibunye eggwanga lyonna. Abaana bakalamojjo bavaayo, abaana abateeso bavaayo, abaana b'omu Buganda bavaayo, abaana b'embalala bavaayo. Kati nga nze omuzadde oba jjajja w'abaana nkubiriza mwe mwenna abakyala abaami abalina okubeera nti muzadde abaana mutwala obuvunaanyizibwa buno okulabirira abaana mubakuze mu mpisa ennungi
1: kikulu nnyo nga we nkugambye nti omwana wo bw'omugunjula kati bw'omukuza obulungi kati obulamu obulungi obw'enkya ajja kubufuna. Program Twezimba olwaliro bwetu bwetambudde. Njagala kukwebaza abadde agoberera okuva gye twatandikidde paka kaakano. Webale nnyo, webalire ddala. Amawulire gajja ku ssaawa mukaaga ag'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna biganaggwa. DJ Mero Pro ajje akutwale mu nteekateeka ya The Mix mu kikadde. Nkwagaliza olunaku olulungi. Olwokuna luno.

0: ebi biva munte ate naganyurwa mu bulungi
1: ade mu business plan obeki wandiko namtaike chaka byogendo kola to chivako gwe chisigareko kastobango wanamika bulungi wakola chi chogambo kola kakati abali munte gwezo kakansubula amata obovude munte olyozo kamba kansubule chirenge abakola chibachiwomerwa nnyu solo okudiba olia hizo gamba kansule vienda obechi humba chente techini kwa sente olia hizo gamba aa vionda vikanyi kansule ama liba tebaka subula oje PDM wafana na gwetewesi ya tikumunte PDM enkula kuranje tuagala kuita mvino enterprise yesa tuze tuwalonda nesa tuze tuwalonda nga tuzi tuzikaziza ubulika kitabi tukawaze echi tukakuteko
0: Mbera yemu era wano wasinzi denasomesa abantu kubisanyizo abakulembeze ba PDM kumiruka bibatekeddwa okubeera nabyo.
1: Wanupite twagala wena ndirukola chi bule mwana mnabi avuzi nete tujja yo kala zisukoze chi zisukirite ateke dokuba nga simukozi wa government wamu ina bakozi ba government abadde mbintu ne saba teje bakola chi ateke dokuba nga si mwavulu nkupe lujolo mpale nywera mikuwa government ya inaempa plazayo ze wandika munti ono mwavu umula kwa bako zechi kwa bafili tuantekele kese mumu mwe nabali wano babate kadamu pa plazayo government baba banja temuchaswana kusasula betutekeza bebali bebali kakechi wandiku na mtaika titumu banja umuloboko zechi ateke dokuwa nga itache tuita patronage patronage chitekeza obujumbize okwagala yena uyango mufuya fude asoka muzonga za PDM zimalo kola chi twagala na amanya na alambike nsonga banne PDM kino kitegeza kino kino chikola chiti kino chikola chiti
0: yekano kabanda kulire nteekateeka ya operation wealth creation mubendo bende liye mubende asabye abasoko okufuna ensimbi zino okuzikomyawo olunno nabalala basobola okuziganyurwamu
2: silabula ngenga yidde sentenzo za muruka muzikomyawo nabalala bafune tutegereganya bulunga tuzikomye wabala na bafune muno mukitondo mulimu ekiga challenge bayita kanyanya kechidi side eri eka kufoka ole ka tofoka nga guli ogwejiti bali bogera kanyanya bweno bubiri bweno nedda kubanga bya yabadduka abe kanyanya mwe bali enkwe gayiri de bambi bozifuna tandi ko komyawo kubanga sente ntondo nyoze bakusaba
0: bo abamu kubanyuganyuddwa mu nsimbi zino eza PDM okuli na Chance Joani agamba nti bwe yafuna akakadde k'ensimbi yayongera akasente katono ke yayinawo n'agulawo ente nga kati we twogerera yakamuzalira abaana basatu ekimuyambye okwongera ku nkulaakulana naye mu mbeera y'emu era n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okugula ente eno emuyambyeko nnyo okufuna ebigimusa byateeka ku mwanyi ze ne zigimuka nga kyongedde ne ku makungula ge ngira ensimbi zino yatandise okuzizzaayo n'abalala basobola okuzifuna
3: nasangibwawo nga nyinawo ka projekiti kanga akatonotono kaali ka kulunda mbizi akakadde ako bwe nakafuna natundako ku mbizi yange ne nsobola okwongereza ku ssente ezo ne ngula ente kuba nali njagala nte nsobole okufuna ebigimusa ebisobola okugimusa emmwanyi yange olwokuba nti nafuna sente zino mu first phase 2023 mba ntambudde omwaka ogwokusatu gwenyina okusasuliramu sente za PDM ng'ate sente ezo zirina okuggwayo omwezi gw'ekkumi kuba nazifuna gwa 2023 kati natandise okusasula era we naatuukira omwezi ogw'ekkumi nkakasa nti nja kuba mmazeyo sente za gavumenti ate tuddemu twewole kubanga sente zaffe tezigenda kuddayo zirimu ffe tugenda kubeera nga tuzeewola
0: ate mu mawulire amalala ag'ebyobusuubuzi ng'omuka weefu bagendereddwamu okulaakulanya bannayuganda bano basabiddwa okwettaniranga pulogulaamu za gavumenti n'ekigendererwa eky'okubakulaakulanya bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Buddu omubaka wa gavumenti awangalira mu disitulikiti y'erya Ntonde David Nkojo agambye nti nga gavumenti ekoze ogwayo omuli okussaawo pulogulaamu za gavumenti ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubakulaakulanya nga n'olwekyo balina okukozesa omukisa guno okulaba nga bajja ensimbi zino basobola okwekulaakulanya wabula era ajjukiza abeewola ensimbi zino okuziggyayo bazikozesa ebyo ebibayamba okwekulaakulanya
4: njagala kukubiriza n'abalala abantu baffe bajumbire nnyo government program ng'emyoga nga na PDM gavumenti yafubye nnyo okulaba nti ereeta sente kuzibwa omuntu wa bulijjo nga kumujja mu bwavu muza sente nga ajja mu nsawo ku mumwa ebeeta hand to mouth netugeza za kulaba nti ezo sente zituukiddwa ku muntu yennyini supposed kuzufuna bazikoze se mu bwegendereza nga kiki kyekyo kyennyini ekivaliddwa kukozesebwa naye nga asize okubawa sente ate mbagenda mukumi byokwesanyusa ate oluvannyuma nga talina kyafunyemu ate nga ekigendererwa ekyokumuwa sente kyokwekulaakulanya n'okuva mu bwavu.
0: Mbaka wa gavumenti mu district ya Ntonde Nkojjo era asinzidde wano n'alabula abo bonna abajja ensimbi ku bantu mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka nga bano bwe bagenda okwasibwa n'omukono ogw'ekyuma.
4: Kyawoninga abantu baffe abakyajjako sente za PDM omuntu asupposed kufuna miliyoni emu ate nga omugyeko emitwalo esatu ekyo tukivumirira nga tukivumirira nnyo kulaba nti omuntu sente ze azifunye.
0: Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula siringi 13.75 ate n'etunda siringi 13.85 nga ne pawundi egula siringi 14.6 n'etunda siringi 15.12 yo yuro egula siringi 13.95 ate n'etunda siringi 14.45 yo sente ye Kenya egula siringi 2.5 n'etunda siringi 3.2. Bannaffe ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
5: Bado uliriza mauli ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kajizimbe nyumba ye yobwa nanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Banka eyazimba mpola mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sudia mu miaka 3. Loni eno osobola okusalawo okugisa sulanga buli mwezi oba mu makati gw'omwezi okusinzira ku nyingizaayo era nga loni yo ekumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.

Inkwaniriza kumpeo za jisenda mnana kaumoze mnana ni jisenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo kusoka dambo za kugwena aje kumida kumakasera kano ni uganti mnango kola chama nyo kumida ngouliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo kade kabida kaklabio nange Silivia Sabrina Monday to Friday esawa sibida mkaganida chikatanu mpaka samu zanyini nimbiranga mkwede kereza wetu program The Mix ni DJ Milpro nabiranga kongreo ni nte katike yeyo katusika na kaklab yonga wali joka kutusua kubanda fawasta timo zaba gamba tosua content umupia atenga ne channels baine mpia katiko star timos baga mantu waluka kazanyo kibaita Beautiful Revenge oja kubirango kafuna butilefu kumakula TV buli unakore mande ampako unakolo kutano saa zija kubira nyani dachika kuminatan oja kubirango nyumiro mzanyogo kusubulo kubiranga te buli chimuche kutamia ulonji atenga baga mantu nawe anyumirwe nyio okubira ngo olaba movies baga matoja kubira ngo zifunira udala bulonje ku TLC movies then na mabalaba katione moja kubira nga atemu funira udala buterevu na dala muabana abato katione kualimu yitirevu na dala ku Star Times choga ndo kubira ngo kuna mkasira kano duka wanambira kutabili ya Star Times ziri kulio kumpi obagai bakwe dekode yo basa choza ujari kode ya Star Times osubula kubira ngo funira abo mumakago na dale sanyo elita gambika na dala nga abata deko Star Times oboya gade teka kwa katiyoni obosa deko movizo obota deka kazanyo bulichimoja kuwira ngo chifunya dala bulonji eranga bagamba anti family joy with the star time zi onako uluwa lero monteka tekini ya club yonja gade togire ku club ya Bayern Munich kusoka da club ono jetugendo kuwira nga togira kwa onako uluwa lero vira kumu gwangiri ya Germany ya sangwa mchuga chibaita Munich chisangwa mu Bavaria okuvira kumu gwangiri anga mkasara kanu wenjo kere zuzu mbira mulichi gwangiri ya Germany yo kuntiko jivaita jamani bonde siriganga sezoni yagwa ya bili ya wimu etano bili ya bili mkaka ya sezoni ya klabu ene chukumi ya bili mwemu sanfu uchange tani kibu wao idanga ya sezoni ya klabu ene yenkaga mwemu ya umudiri ngana angabazo zumbira mchibe inja cho kuntiko anja gande togere ku klabu ene unakuru walero orensonga nti World Cup wa bili ya bili mkaka ye wali asembe de edenda kuzomwe zinga kuminarumo omwezi kuno kwenyini kweturi omwaka kwa bili ya bili mukaga agenda kubera nga jibu wako akawuo na yenga wotunu ulira club wen ye mkwezo team ezasi nzo kubera nga zivamu muendo guaba zanyo guwerako ogwaga nzo kubera nga guchi ikirira mawanga gabwe in fact angezo kutunu ulira nga club wen bali mfecha kubiri no muendo guaba zanyi kumina munana club ya Manchester City yesinga no muendo guaba zanyi kumina muenda chitegeza anti club ya Manchester City yeba sinze komu zanyo then ya unewadao club ya Arsenal no muendo guaba zanyi kumina mukaga ne club ya PSG ya vude mwaba zanyi kumina mukaga abagenze World Cup 1 wabili ya bili mukaga ya tegeke dua mugwange ya Canada Mexico ne United States na yenga abamu kwa abazanyi abayitiddwa ogendo okubera nga bakiikirira amawanga gabwenga bavudde ku club ya Bayern Munich osobola okwogera ku musambi ogwata Luis Diaz yayitiddwa ku timu yegwange ya Colombia omusambi gubaita Conrad Leima yayitiddwa ku timu yegwange ya Austria timu yegwange ya Senegal bayi saba sambi babiri balambirira nga bava ku club ya Bayern Munich ye musambi ogwata Nicholas Jackson momo jukira no msajoyo yaliko ne mugwange lya Bungereza ku club ya Chelsea ebintu nebitatambula bulonji na yenga mukasera kano ensonga baddazi kwasiganyiza butevu ku club ya Bayern Munich yaitidwa ku timu ya gwange ya Senegal yogera ku msambi oyo gubaita Bara Saboko andiyaye na ya itidwa mterevu atenga no msambi oyo gubaita Dayoti Upamecano ya itidwa ku timu ya gwange ya Ufaransa no msambi oyo gubaita Michael Olise then timu ya gwange ya Japan bayi so msambi oyo gubaita Hinochi Ito ogeza ko kubera ngate abakubira ndiba na yenga na ye omupira gusanje wali mugwange ya Germany ku club ya Bayern Munich then omusajjo gubaita Manuel Neuer ya itidwa ku timu ya gwange ya German omusambi gweta Jonathan Tah omusambi gweta Alexander apa omusambi gweta Alexander ayogera ku musambi gweta Joshua Kimichi omusambi gweta Leon Gotizaka omusambi gweta Jamal Musiala no musambi gweta Alina Tikal beba itidwa ku timu ya gwange ya German
nga bonna abavudde ku club en ya Bayern Munich chongero okulaga engeri club eno gyebagezaako okubeera ngaate abavuganya wali mupiira gw'eggwanga lya Germany kikompi abasambi ba musanvu balambirira abavudde ku club eno ne bagenda wali ku timu y'eggwanga lya Germany then omusambi gwata Alphonso Davies yayitiddwa ku timu y'eggwanga lya Canada then omusambi oyo gubaita Kim Min-ji yayitiddwa ku timu y'eggwanga lya South Korea omusambi gwata Joseph Ostanistic omusambi oyo gubaita Joseph Ostaniski yayitiddwa ku timu y'eggwanga lya Croatia then timu y'eggwanga lya Bungereza bayiso omusambi gwata Hurricane ogezaako okubeera ngaate ensonga zikwasaganyiza ddala bulungi ate nga ne mu ggwanga lya Germany mu butuufu buli kimu ku club ya Bayern Munich abadde akitambuliza ddala bulungi be basambi abo 18 abayitiddwa okuva ku club ya Bayern Munich ogenda okubeera ngaate bakiikirira mawanga gaabwe naddala mu World Cup 1 owa 2026 naye nga w'otunuulira club en oyinza gamba nti omuwendo gw'abazannyi be baatutte mu World Cup ono gweyongeddeko okusinga mu World Cup eyaggwa owa 2022 mujjuke utevu World Cup eyaggwa club ya Bayern Munich yavamu omuwendo gw'abazannyi gwali gwa 16 then ne club ya Manchester City abavamu abasambi bali 16 club ya Barcelona ye basinga yavamu omuwendo gw'abazannyi gwali 17 chongero okulaga nti club eno bayongeddeko ate nga si kyekyokka World Cup omulundi guno tugenda laba kumpi ba captains nga basatu nga bonna bavudde ku club en osobola okwogera ku ttiimu y'eggwanga lya German ye musajja gwata Joshua Kimmich then ku ttiimu y'eggwanga lya Canada omusajja gwata Alphonso Davies ye captain then ogatako n'omusambi gwata Harry Edward Kane munanso ganga lya Bungereza ate ng'era ye captain owa ttiimu y'eggwanga eryo be basambi abo naye nga w'otunuulira omuwendo gw'abazannyi abaayitibwa nga bava ku club ya Bayern Munich mu World Cup wa 2022 kwaliko omusajja gwata Choupo-Moting bamuyita ku ttiimu y'eggwanga lya Cameroon omusambi gwata Nosian Mazoroi yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga lya Morocco omusambi gubaita Jospo yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga lya Croatia omusambi gubaita Alphonso Davies yayitibwa ya ku ttiimu y'eggwanga lya Canada ne ku mundi guno bamuyise ttiimu y'eggwanga lya German bayita omusambi gubaita Manuel Neuer ne ku mulundi guno bamuyise kuba club ya Bayern Munich akyabasambira akapiira omusajja gubaita Joshua Kimmich omusambi gubaita Leon Goretzka omusambi gubaita Serge Gnabry omusambi gubaita Thomas Muller omusambi gubaita Jamal Musiala by then yali akyalina mwana muto nnyo n'omusambi oyo gubaita Leroy Sané ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa ne bayita omusambi gubaita Benjamin Pavard omusambi gubaita Dayot Upamecano omusambi gubaita Kingsley Coman n'omusambi oyo gubaita Lucas Hernandez abeba mkwa abasambi abasobola okubeera ngaate bayitibwa buterevu naddala nga bava ku club en ya Bayern Munich mu World Cup eyasemba owa 2022 naye nga ogenda okutunuulira nga amannya agamu ne ku mulundi gano gwakomyewo ayogera ku musambi oyo gwata Jamal Musiala ayogera ku musajja oyo gwata Leon Goretzka yogera ku musambi gwata Joshua Kimmich omusambi gwata Manuel Neuer omusambi gwata Alphonso Davies n'omusambi gwata Joseph ku ttiimu y'eggwanga lya Croatia osobola okugamba nti abasambi abo basobodde okubeera nga beekuumira ku mutindo ku club eyo eya Bayern Munich n'okulabika nga atera ku mulundi guno basobodde okubeera nga bazzeemu ne bayitibwa ate n'ekyo tukitunuulira nga tuddayoko ne ku ttiimu ng'engeri gy'esobola okubeera ng'ate epafoomize mu kemabegakaawo w'otunuulira club en nga tuzze n'okutandika eddala season eya 2022-2023 mujjuke butevu club en baatagalamukko ne mu butendesi baatandika season nga balinawoko omusajja gwata Julian Nagelsmann season eya 2022-2023 ne bayitawoko omusajja gwata Thomas Muller naye era I mean omusajja gwata Thomas Tuchel ogezaako okubeera ng'akwasiga

Ifamu ino ili imazachi. Natandika minu mwajangeru ino baru jendo lwanji. Ngindina makwekwe natandika ngendu kubaya kafyanyi. Kafyanyi ngeinyowa. Nijibayanga ijirange tsara. Ye kabi na ajirange tibabula. Natandika na kolera chekubonera ko imbali. Ngengona mu housing estate. Mwaka lukumi renda, kumi na mnana, neza ima za achiano, na agula liswa, naza gara, anganongera, wakanafu na bubalai, wezi eka, zibili, ni kakatu. Ni buti kitikibuda. Zikafu ano, kusawe eno, diwoni zikafu zine, zesi ikama mabele zikafu zine zino zindete la mabele lita enkaga naza mumu ni nga yose nga vila kubatu zinano zikafu nga nakuwele kafi kuru nga hii ikafu hii kola chini wenga inyowa.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubi olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Tuyinaayina tujja tukuba ku mukono ensi yonna tujjiririna mu ngalo ttaano. Kati n'owuliriza Radio Buddu ng'oyita ku mikutu gyaffe
4: ku Facebook
3: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM,
4: ku YouTube
3: Radio Buddu,
4: ku Twitter oba gite X
3: at Radio Buddu 98,
4: ku website
3: www.radiobuddufm.com,
4: ku Instagram
3: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM,
4: oba downloading app yaffe ya Radio Buddu ku smartphone yo.
3: Nawe obeera omu ku abo abatambula n'abakulembedde
4: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Ebimu kubikoza mawulire mu lunaku bye tukuleetedde akadde kano tukutuusa ka mawulire gonna ge wasubiddwa ne gw'otannyonnyose. Eno ye pulogulaamu w'otabadde
5: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, radio ennene kw'oli okusobola okubeera nga tukutuusaako byonna nga bwe bitambudde mu lunaku olulamba. Bibadde bingi nga bulijjo ate olunaku olwali lubadde lwa njawulo, waliwo kye bayita accountability, okwembalirira. Ate badde ya gwanga lyonna mu State of the Nation's Address era nga omukulembeze w'eggwanga agituwadde tumaze okugifuna mukulikeeyo ekkololo. Babadde batono si bangi kubanga batwetondera nga bukyali nti ekirwadde kino ekyebola tekijja kusobozesa bakungu
6: kubeerayo nga bangi
5: strictly badde babaka ba parliament n'omukulembeze asobodde okubeerayo

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebe bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Nagezako nali nkugamba nakutumira omwana
2: esebo
1: nti mutabani wango ne wa Kampala munanga atunda pikipiki ye babobo ina purane owulidde soboro giro tuwe mwaka senti
2: eri mumbera akipiki njagala
1: pikipiki nungi teina mutawana yali ajikwata bulungi
2: ate salongo nawe likakugira nakugamba nja kutanga kusubula mwanyi
1: iramba
2: dembula ko piki
1: nezino nanka niziwa zivuga
2: teina buzuka tete eyeriddeko ebema nyokole emirimu nze just njagala ya kusombera nko mu mwanyi
1: mwatu ayera bifanga mpya tayali ajikwata bulungi omanyi yali akajigula kakati mukuru wali ebulaya O, yagula pikipiki ono nenga ekiroto kye kya kuvuga tekisi kati mukuru wali ebulaya namugo inawo sente meka yamugamba nga asaga ono namugo ati nakasondawo miliyoni abiri otegedde
2: namwongerezaako
1: namugo ajamuse kati ali mu motoka yenyola
2: kakati etutuuseeko oti eno
1: yagireeta eri wange ka
2: eriwuwe waka
1: eri wange waka kati chemba densa
2: kati uli jono osirika
1: nakutumira omwana naye ne bangato kwasika kwera genda
2: mbadde mpita munnyo
1: era bwe nkulengedde wano nga ndi kankuyite
2: kakati kadi ogirina
1: kadi yayo yagina naye bwe tuba tufunye omuguzi yanga nti solo mukubira
2: singa tufunye omuguzi njitwala leero
1: ogitwala
2: njagala kutandika kusubula mwanyi
1: kati mukubire
2: hakuna
1: ta

0: Ee kubanga munnango libo abakwadde obuvuna izibo. Oba ino kufuba no munonya. Karega. Ah tocha buza ntono tata toma idobo zili akitao ne simu togina. wachusi za simu. Zagende de kumutwe. Okay. Kakati nanka ni pichi pichi omuguza arabise. Ba idi. Ka duna banga luna kuchi. Bo mpozi kumacha. Kali.
1: Salon.
0: Ngenda kuogere na ye.
1: Mugambi. Asona no kujituweza ku WhatsApp ntujira bakechi fana. Kasiba nge imanyage. Mugambi.
0: Nto sobola no kujiwereza obanga ku WhatsApp na nagirana.
1: WhatsApp. Ajikube kifana nya ajiwereza ku simu yange.
0: Okay. Kali kali. Kakati njogedde naye. Nangamba nti ba waliwo abamba pangisiza. Baatutte bantu ku mukolo baagenze gundi jinja. Naye nti akumacha agenda kujja. Ebwe mugambe ekyo gikuba ekifaananyi agiwereze ku WhatsApp. Nangamba nti kiba tekigira nnyo nti ate nkya agenda kukeera wano. Era ebyemiwendo bigwere wano tukajje lumu naye nkya.
1: Ati wali tabu. Mbadde nkukutudde na leero.
0: Otuyambye kubanga n'ekintu okubaawo nga tekitambula. Oluusi nayo kikireetera okufa.
1: Kakati nze ekijinjaga ekijingize mwe njiguze kubanga.
0: Era
1: nsijja kwekegenenya mbu ate waliwo obubbi
0: waliwo
1: bwe naba abo ekizibu era nkomawo
0: ate yagigula mu bupya era yajja wano n'agisalirako enkoko nadde tujaganya
1: gwe salongo nkwesiga
0: ate wali mutawaana
1: lindako sekoko yange gye nali gamba ku nsi anti njagala ongenda kubatiza mwana ebbanga lisiriweddeyo
0: ina majana mpozi ngo nagula kiwanga Wa irije wali ogamba ensere banga eriro namu nange tuse nokubika. Kati ate yiye genda kumanga.
1: Kati amajana gano kokaseko kano yakala nyongere ko sente za majana.
0: Yoshi kya gitunda kubanga kya mazima zimpede kubazigula nnyo munna ku enkuru. Kati nsigaza ose kokonya. Yebika. Ekisegwanga kino ekivubuka neri enkuru. Kati mbanku guza kino ekivubuka. Ba wa kujja
1: Kantu wale chibucho chinako chikole mfa.
0: Atena chukinene chukina mtawana.
1: Mze mfamba.
0: Katia nchia tukuatagane.
1: Tukuatagane kumacha.
0: Nga uzo kulabe vya pichi.
1: Tongambie kasende ya jigambie sende meka.
0: Nanyini mufu gundi ulubale womura muta samirirwa.
1: Tulinde tutese kumacha.
0: Nanyini nzo kugambe ndala na jati na mukanya na wakati musajia mkuri hati aga kumkuba kumutwe.
1: Hale salongo.
0: Ono simu tabani wa Fredi.
1: Yuyu. Salungu, tukwatagane ncha.
2: Ruwaga,
3: muzei. Nga jendye mirimo gituuba. Naku zino tuli mukamwanyi eyo. Kale bitutwalaganya.
2: Kirungi omuvubuka okukola. Okukola kulungi.
3: Erade nnyo muzei.
2: Erade sebo.
3: Kusibye jya muzei.
2: Kulungi munnange. Osulotya.
3: Tuli.
2: Bali batya bo.
3: Tebalina buzibu.
2: Nze batadde.
3: Ogenze? Nguo yanguye.
2: Ntambuzi twanyumiza kubadda.
3: Kantambuze
2: sana lino mpaka waka.
3: Ne baba wona tukireka. Batulabirekeza.
2: Jambi komi mpora mpora.
3: Kale muzei.
1: Owa chechiriwo.
3: Chechiriwo.
1: Ogendo osubula omwanyi bwange
3: ebintu bya business bijemwe
1: abasajja
3: abasanza akagiranga bukajja
1: aba abantu abamu bowasene nabawakuda ne kusene nga zikyalina ku nnimiro nesebo
3: katenga nange mba wako
1: olabye ndo zabantu obuyaye
3: katugenda okukola ngo kimanyi ogenda kumbulira nga nti wagundi ninaye akasereka nkemba banyi
1: kati mba sitekayo egonade wakasujja nensanga nebangamba wakazitwala nimugamba nakuwa sente zayo bide ba kati gwerinda mu ezo zengendo kunoga
3: kati era ne wenzi jide wala era mpise wakasujja ngaina akasente kayagala nekamuwa
1: Nengi ne muwadda sente.
3: Neka suja tetumwera likirira ine mwanyi nyingi.
1: Haine mwanyi nyingi. Kakati abo chenda
3: leta. Ya jazituwa.
1: Funa abana abano ganga tugende nga unda kufuna gama ndero no gazange zimpe.
3: Kati ya ane da tumuleke ye nyini anoge atuwe. Ae nguwe sente nga teko na abano zile
1: kanao. Ate kati huye ni mwanyi guwa kuja kose ni nanga zija kose.
3: Ate ne da kasuja ine mwanyi nyingi na awe. Pepe dengo liyoja.
1: Kiria.
3: Omulimo chichi. Guli kiria.
1: Gatabu waja nga bubi mwanyi.
3: Ane waka mwanyi mwekali.
1: Hii, akamwenye mwekali kawira.
3: Mwekali.
1: Ilabu liwoyita. Mwekali.
3: Na yetu damuna wakula vurugu uo mwa kuguwede.
1: Atu waji.
3: Tobi manjibi wakula.
1: Katika.
3: Wetu watu kakuchuma wakulachi.
1: Mze kukuruno.

0: Manche nakoze ngenda tukirugendo kolanga tujja kulindanga gwotwale mala nange nga
1: nawe ngo genda echo chijja kuba chikola
0: sigenda kuingirira sagala kunekwasa
1: yelinda kuna bendenye na chinjagalo kugabo chineki nirawa nakafana nyikange uno mumanyu uno simu kazi wono uno uno mukazi wo nawe
0: kati sijitegeye
1: uno simu kazi wo kantono musajja gwali naye
0: kansindikira ku WhatsApp nganda banga abazina
1: kati twale lina
0: kansindikira
1: akantu kewera bila ko dala kan uno mukazi wo no uno
0: soko kansindikire
1: ano ano adi aga mwe wakana
0: soko kansindikira kusimu yanga ngene kete njakete kereza nganya
1: kanka kuwe ku WhatsApp owai anti munetu abadde nga tuli mu mpaka ne kati wenzi jiddo kakulaga wa tubadde mu mpaka mu center abamunga bagamba uwo abayabagamba si uwo nena ange nenetegeleze kifana nyomusa ningamba ono mukazi sasa wakubanga mfumbo ano si uwo si uwo nebo aba uwo mbulira watu asibye sente
0: njakubulia neka nsindikire wenateka code data
1: kanga kuwa kwa
0: kalaba nebo asuja mwegendereze
1: chichi
0: nange namuwa sente
1: Tonzi ya kumula mwa tulikachi kafana nyako.
0: Kuwela kulaba ganencha.
1: Kale, kanka kuwa kwa WhatsApp.
0: Kale, kale.
2: Nze nabadde ngamba, nti mujye mwereko wano ku luno oluggya olw'emmanju, olw'emiryango mululeko olwo lwawedde dda. Lwaki mukole ebyawedde dda? Lwaki mukole ebyawedde dda? Mujye n'emmanju gye muba mwera. Ate bwe mumaliriza mugende wasenga wa mweri wansi musale y'ebisubi by'ente. Bannente zigenda tuliira wano mwaganyo zitwala ku ttale. Era mwagala byonna nze mba mbikola nange nkoowa nkoowa ng'omuntu. Mpozi nga mulinze kitamwe y'abajja abikole. Ekitali ekyo agenda kubasabula. Ate nze njabba waayo era njabba tunuulira butunuulizi gwe kanulaga amaaso obenga nti byegamba towulira. Nkugee nti genda oyere oluggya olw'emmanju. Yesimba alise yenna.
0: Abange nga mwatandiki nga muli muliyombo kikyati.
2: Ate bawulira bano. Bawulira abaana bo bano.
0: Ani bagambye empola. Kote munaga muntu ono.
2: Nakabagambidde obwedda ndi mu kwogera. Oluggya lwe beesibyeko olw'emiryango si be baalweze. Nze nalweyeredde.
0: Baabuulinda bakutte najjulugulya kirya bate bali ku ki.
2: Mugambi agenda anoni asale ebisubi by'ente wasengaawo.
0: Kale kasita babo bagenze. Kakati kinyambye babanga n'ogenda bagenze. Nga tuliwo babiri
2: kulika
0: mwinawo kukulia
2: tunabana kuna kutula buza kakulia vukose ramba ngenda kakua kulika yo musibye
0: mtia nenga nina jemvude nsibye sina na bulunji wa mwabwe nsibye
2: ateru
0: wacho mbade nsinga mwono kama mbade ntambu za bulunji wa nakulu wangene dono nekila makati
2: ateru wono one serutia diru ziise
0: Muno sugu ya mkolo kuhaliku wanungwa mugenzo kugiri omwana sugu mfana nyibuno Sogo gwe nakanyanga kugamba nti ngato waye tombulya mukolo gwe mukolo gwa badde mulungi wampaniranga mukolo gwa badde mulungi kumbe dalaga kitufu mukolo gwa badde mulungi
2: ate gwa badde mubi mukolo gwa
0: niba kazi mukugamba omuntu mwagala kubalundanga nti omuntu akutambulire ko buli jodda akumenga akuma omwana omuto
2: ate nkuze echi
0: tutola ba video yen tujira ba wanonga bakute mukiko yo no jira boti anga bali bakute ndaga muchi Eno siya video jemwali kumukoloka ugwa mwala uli umagena ne tata uomwana jemwali kumukoloka
2: Kati wakuzina mwabu zinyo
0: Wakuzina mwabu zinyo mungatu kato kuisa mwabu kona kutena muzina sikuizo kuka unga chenyo
2: Eba nanga basaji kati ani ya kuwede yo video
0: Naka nzo muntu ya kuwata ne sente ne kusasulia ne norugwe ne shtete icho mukolo Nize goli mugamani ya mfade guwa ina novuna nizo kumbuli ya biyari yo Naka nyanga kubuzo kanya kungambo mkolo kwa bade mwuzi mkolo kwa demu Nenga tumbuli
2: Uli ngange ya litaya gala ngende kumukologu wa mwana
0: Nalini njagalo gende kumukolo neno tupa kumukolo
2: Omusajja
0: mwaya ukana Pwashite kina wagenda mwagenda kumukolo kumufungizuwa mwana wamu Neyato kusutuka na muzina na mkwata na mchu wato Chocha alitutegiza achi
2: Kati walio ya gala
0: naba ko mukazi mufumbo
2: Ulira walio ya gala naba kaba zo kutuwa mwana wangi Na boba manye nchi tata wa mwana ne mama wa mwana baya ula
0: Chichi chotegeza mama
2: yali just bya kujanja waza mukolo
0: kukuwe yali bya just ngai byali bya just nanomba na mwamfumbiza mama gende ya dalu fumbe demo byali bulijono za byaku maneno bulijono zotuze otude
2: olo yali yanu moli omusaje ya wasedda
0: baba ya wasedda nayo wali chiteke deno tazina na imazina natukano kuko ata squeeze
2: ngambye bibi byali bya kujanja waza mukolo
0: ujanja wazo janja waza bwemutandi zinyete mwandi janja waza mukolo buli agenda kuma atoku manya uswaza mukazi gwe notuka nokuzina maso ga mukodomi woli yali na nono mune ene mwekwata mama muzi nye baba kutu watu poka manze nenzi neno neswala swala kuta ah goloza nya president ne batenda ko kusekere fitina chi neche ndabye bakazi mwe taka kulunda anga bana bato
2: kuluda nga bana batu mutu enyini wanzikiriza noma yancho mukolo gwe
0: nange batu nali nange nene nyezo nali nakira badanti mukazi ochaku kana omusaji gwe mwatu
2: ati nga kutana yebichi
0: no ya kumukolo
2: wali muruju desiganti batu sanga muruku
0: a e wali muruju toko za maneswara muruju de buli mutu nana nacha bana bagamba yee mukazi wo akanda zoma
2: ani ani yali yo akumanya nnyo
0: ani yakampereza
2: zera nga bavije ku mitimba
0: mitimba kano neswala swale chalo chonna wevitu sakati echalo kine muwe mtende banjogerako nge mukazi wali eri baba bamu twala
2: ta zingo kuja kona we bubali nze gakuliranga ko ani akoma
0: nakanyanga kubuzo mukolo gwabadde kuta kwabate mulunji gwandi panya kuche kubo mulunji mama ngoli mu mazina
2: kati wali yagala nkubu gambe nti gwabadde mu byo gutali mu wadde nkubu
0: wevitu se obo ita sengawo mugeze soka tusule mu nzonemere de dayo mufumo anti ndoza butimbo bya bukuruma hasana omwana wa mfumbiza mugende mudingane ne bawo
2: I'm not going to be able to do this.
3: Tumebele na ba bebele bebu bebele ngatuma nye bebu bebele oro tumebele nga ba bebele bebu bebele mu program agafa

0: Ero kuva komba nafe uwangulo msimbi mungi okuva komba nafe ababi Winbet Uganda era njago kutegeza kuko anti ngoje ko bona soyo buliroswa kapapula ko anekafamu omuntu omu na stake yo kudizibwa nekafamu omuntu omu stake yo kudizibwa yemu kwezo bona sezoge nokupiranga tofuna twina cash out na tuina cash out atenga atuina obuzanyo obo bonna na dala obwa obwo kumutimbagano agama nga avieta agama ngo bulogoi agama ngo bugege byonna hoja kwiranga to bisangayo na dala ku website ya fe ya www.bwinbetug.com so tweyunge ko wame songa zona hoja kwiranga ate ozitambuliza dala maridadi sana emasaka wano twakugulide we chiyumba gena bugenzi wali opposite ne stage we batunda ensene no stage ensene ogenda okwiranga ato ogenda embera osobola okwiranga ato jitambuliza dala amalidadi sana agowe na auliriza so bibana fabo ababi Winbet Uganda abakutusa kesa wene soka yente katekeno heyatula tukenke sports special yenze tamkede umalu mkwagaliza okulizo kulonji
1: nange nze roni binji vetukendo kupeda nga togira kebi mizanyo kupako munsio na chika katako cha utageza kwa takalimiko ujie kumirako radio budu so tu kusala chumu kutambula na fe muntie katika ino nga bulijjo ile ugenda kupera nga oganyuluwa munyo muntie katika ya fe uluna kuruwa lido ukutani kina mugangi la Ufaransa muntie katika ya Rolando Garros Super French Open uluna kuruwa lido tusubudu kupera nga tufanyeba finalists ababili mbachala abagendo kupera nga ababinkana muntie katika ya French Open so okuwese nchia lutujo kupeda mufaino officially tulabani anaalie mpanga kubachara abo edam uluna kuulari utubadene taizeze biri nga buto kutegeza kuluna kuulegulo mwana mwala kubaita Mira Andreeva nepa nemata akostioki babi nkanye edwa Andreeva na wangula museti sibade biri wangu demokage ma wangu demokaga satu so nena mujake engalo then tai ndali ibadde wakati wa Swalinska yomchalo kwaita Maja Swalinska ne Diana Schneider era Swalinska wangu demu seti zibadde biri awangu demu kaga awangu demu sapu mukaga mukaga nya anoona avaunga aina kamwenyu mwenyu kumatama era bachala bano bonna bonna bali kupera nga bawandika ebyafayo ebyamanyi bogende kupera nga wetegereza gwe muganda wa fauliriza radio budyo radio mutu wa bulijjo omuchala kwaita Mira Andreeva amazo kupera nga yinkana nkana yes amazo kupera nga yinkana nkana best result ya coach we kubanga ne bana bazanyi batena bemulaba ayinso kupera nga olumu game ebera ya solo player dhulumu bazanya mu double nera babira kona batendesi babwe ranga wala bibikonde so Mira Andreeva coach uba muita Conchita Martinez Martinez echama nyi kyali akoze ko mutena yatuka ko ko French Open final eyam kumi biri yes eyam kumi biri na losinga kumchala kubaita nga Mary Pierce kakati coach which result bachi yali atuse ke chinene ne mwala we kwatendeka sodo kupera nga chituseko then eda Mira Andreeva afuso mchala wokutana kupera nga mutonyo okutuka mu finals Rolando Garros miaka sato jisembye kubanga balala bali batuse ko mu final ezempaka zinonga batonyo tujukira mchala kubaita nga Hingis Uchenda musambu yasanya final nga ine miaka zyali 10 na mukaga nenda kuzali 2038 tujukira ne Acristas mubiri gumu yasanya final nga ine miaka 10 na musambu nenda kuzali 355 akosa golf yasanya final ku miaka 18 nenda kunsambu mulumu 2022 Chokera Hingis mchenda muenda ya damu natuka kufaino gaini miaka jali 18 nina kuzali bibiri asatu mukaga so Andreeva chali yanga niyage saku kuperanga ateka wa evia fayo evia manye enyo elango kaseko na abami Mira Andreeva afuso mchala asose ukuperanga yaza actual ukuperanga yaza ukuperanga muto nyo natuka mu final ya Grand Slam yona so kubanga yujja gendo kubera ngo magamaga biri musanvu ruyali azalibwa biri musanvu so bogatane mu bami olabira dalanti omuchalo na achali muto nyo okubera nga alwanye nokutuka ku final of course ebyo kwetegereza we biri kubanga aina kupera nga alwana wangula giro kupera nga nyweze vya fayo neda siwabi kumyake yu jaina yu kwenye umiliza Mustafa so good wenzo kama chwebili wabali miaka just kumina mwenda ninaku abili mutanu ye mchalo yu kakata tuno mchalo mlala majia Swalinska onechisoka tali ranked nchiti yali seeded abu wabeda utubeda tutandike mpaka zinubutuita angaba namba lugega akubanga yaitana mu qualifiers bolaba ngoli ayise mu qualifiers kitegeza ntu yabadde munafo kamala abera tali seeded so afuse omuzanyi wa tena owokubiri mu open era okutuka mu finals as a single mu major grand slam echabadde yali akikozese ko ye Emma Raducanu yazanya US Open mu 2 mugumu mbeera nga bwetambula actually nga tugaseko na abami ne ogatta abami no gatana abachala kino kibaddeo just eminundi ebiri okusanga omuzanyi wa tena nga yita mu qualifiers naja nagenda paka mu luzanyo lwa kamalirizo ngo mchalo na wachituseko then mchala ko is left bogendo kupera nga wetegereza era bwetegereza ye mchalo wokuna ngakozesa kono aziningale left kwe lefti gwe mukono gwe gwakozesa ngabutwachogedde konti mu muzanyo gwo mpira gwe bigere walogo sanga ngakozesa right walogo sanga ngakozesa left dovu kosa mugulu gonaga bagakola neera omuzanyo gwo mpira abedako kono kuguru kwe kutuma nyiti kuno ye kwe kuguru kwa kwamanyi so katyono ye mchalo wokuna okubera ngakozesa left natuka mu finals ezalando galos abalala ngatubazemo kupali 19 abalala tujukira Monica Seuss mu denne Rusi Safalova kosa Maketa Bendeslova nenga kibadde kyasamba kubera 2019 okusanga akoso akozesa omukono ogwa kono okutuka mu final ya Grand Slam ya Lando Galos mubira nga bagesa ko kupera ngetambula so omuchalo nagesa ko kupera nga wandika ebyafayo bwagenda kupera nga wetegereza era bebachala ababiri abagenda kupera nga babinkana mu final omumu rankings actually italian china kubanga yeta mu qualifiers then mulala musio na ali mu kifo number 8 walio subira abachala abali abamanya abenja ulo okubera nti bajja kuteka wembera ba Alina Sibalenka ba Elina Rybakina yogera kuba Iga Swiatek yogera kuba Coco Gauff Jessica Pegula Amanda Anisimova yogera kuba Elina Svitolina na ye byagana era kakati abalala abali batasubirwa nnyo ate basodo okubera nga bakimekinze apaka kuluzanya olwo olwa kamalirizo ku Saturday muteka teka yunga bwegenda okubera kakati unaku linkia na utu ino kupede ukone semifinals mubami labati binatambula bitia ila kusawa zigenda kupeda mwenda ni kitundu tugenda kupeda ni semifinal tie ejo kupeda ngesoke da dala mwana mwenyezi Mateo Anaudi oyono na yewa qualifiers Anaudi agenda kupeda binkana ni mwana mwenyezi kweta Flavia Kobori wa Itali ina mateka kwa wa Itali tuino kufuna koko finalist so yotai ija kupeda usawa actually ija kupeda kusawa bili zija kupeda sawa bili ezeshiro wakati wa Flavia Kobori ni Mateo Anaudi then kakati tai ija kupeda ngesokao ija kupeda wakati wa Minsky ne Zibelev mwana mwale zija kubo Minsky musio ndayo na ali mchifo namba bili mukaga then ati Alexander Zibelev musio ndayo na ali mchifo namba bili chitegeza nti singa Zibelev abate ilu anye kuna gena mufaino uchiba chitegeza nti mubangami ni emu bachala tugenda kupeda tufunye ba finalist yobori yao abali wanse nyumu seedings mumbeda nga wegeza kwa kupeda ngetambula kwa mkanda wa faulili sayo mtu wabuli jo ready obudo so kekasanya kakatena akali mkunyo kira mkwangiri ya Bufaransa ila chongi do kupeda nga chida ganti impakezo mulundi guno tuinzo kufuna ba winners aba pia definitely mbachala chochi genda kulabika deni kakati mbasaje jetulinze ila mbade mkoku kweru anako kwa amanyi mbazanyabo abato wogendo kupeda nga wete gerezo kwa wakana kukobori yao nemi ya kijijibada jisembia kari no vimini hapa kusaidizeyo kuyo mtuwa bulijio radio budium na vyo oja pera ngo bifuna bulungi nyo
0: kale hochali radio budu a radio eyo muntu wabuli jio mwebali nyo mwebali lidala mwebali kuyanga temuliza tugenda kuanga tuumula muko a then wetupa mkumula muko tugenda kuja tuwe yongereyo neda chike zida kezinte katekeno tovao
2: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jio
3: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati zuoma bwezi ti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
4: Munange ngaziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
3: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
4: Guto nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ngaawoma. Alina buzibu kubulamu Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu gwanga lyonna Spring Flour akoleba Mandela Millers e Busega era nga tabi lya Mandela Group
5: Day. Wasuzo cha Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa manyuvu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wambulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emunoti noti stabili emuhashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabite wo Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumuloro murilo kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN.
6: Ngaturi wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
7: MTN.
6: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
8: Uli kumacha uli naku.
9: Uli kumacha.
8: Kiyuni inga.
10: Hame ni drivers kabijo senior MC Madim kwa mtaka wakabaka.
11: Good morning.
12: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni Uganda Kampala Masaka. Watufetu jita nisepaka nya.
13: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
14: Program mziteka kumunkenke. Uli kumacha. Program sebu keda.
15: Ugambo jese Uganda mwako ze sabu na enge chari kwa seza sichirala. Kwa ambulu na bachara.
16: Uline kwa na jangu vende tewetaka kwa ambulu.
17: Wetaga kusoka kunaza chogo.
16: Oh, chogo.
17: Genda bwa gire tuko gire.
15: Jaka mba ya zona.
14: Kumina bipake nyezo kumachia.
8: Kuli kumachia mwili unaku.
14: Toji subu.
15: Kano mwela mrunji kare alanga bakutu teko autu. Toyo gira yo gira nyo.
16: Nyo singano mwela bakulese autu. Loji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omika haba.
8: Bili mwevi ku.
16: Bili mwevi ku.
18: Mwevi ku babi fuyi.
14: Kira ngo tuni nge program sanu kera. Kuli kumachia. Wanu radio budu. Radio yomtu wabuli jo. Tuche yongira yo, odi disebye mizanyo, wano program tuwa tuke nkuke sports special. Echi tunu echi soka, wano kuredio buju. Nga che kutusibu wako, biwini bet Uganda. Uliche wetaka kwa msibu waka papula, biwini bet Uganda ye chidina. Omuli odi zensava na maguba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetugi.com. Otanikira okusiba kumipira juna, winibet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard. Okubetinga, tekukiri ziwe liyavu, abatana weza miaka avidi mwe tano.
0: Uchali kuredio budu radio eyo muntu wabulijo mwebali nyo mwebali lidela mwebali kuilanga ate mje kumideko mwebali kuilanga ate muuliriza dachika makumi abiri mu nya ezaka itakusawa ednya eze chilo hecholu na kuulualilo tuchali munte katekeno ya tula tukenke sports special ngabu ili mkuilanga ate etambula paka wali kusawa zigena kuilanga mkage eze chilo na yenga tuchali nibandafe ababi winbet Uganda haba kutusake sawe nesoka ngabu ili mkuilanga ate etambula era tugamanti tweyungeko betinga na fe nsonga zona ojja kwiranga ate ozitambuliza dala maridadi sana gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijo na radio boddo ampoziko mu update ya masaza aga Buganda njago kutegeza ku control na ko lwalero wali mu lukiiko ebulange mengo wabadde yoko na dala na okuongera okubangula banna maulire abama teams agama saza ngabo bayino kubiranga ate bakwasaganya ensonga kubanga fena tukimanyi anti bannamulire bakulu omulimu munene nnyo naddamu kutumbula ate nokuttatana empaka zonna ezibazigenda maso nokubiranga ate azitambula so nako olwalero banda maulire kusana abasawo abatimye saza aba matimzi ba masaza na baso bado kupira ngate vaitidua okuongiro kupira ngate wa magwe baba angurua na damu songa zona angabe zijo kupira ngate zita ambula bichi bibaino kupira ngate wakula bichi bibataina kupira ngate wakula na babi kule demu bodechi obo uliao no kuongiro kupira ngate baba watoch no kubabu ulira monsonga zona angabe zigeza kupira ngate zita ambula na gowe na omunonja uliriza yomu ntuwa ulijo ready uduse chukula ganti empaka zino zikubye kodi empaka zino zikubye kodi era zina atiko kubiranga ate zitaandika wanu na wali agowe na omulunja uliriza era banna febo abisaza eliya gomba olunako olwalero basobodde okubiranga ate bafunye obuwanguzi babadde basamba muko timu eyo eya Kampala Select mpira kugenza okugwa gwedde gozi badde biri kwem nenge saza eliya gomba njago kutegeza koko anti baba debali soseyo mukapira ako era ne balwana nokulwanagana okulaba nti buli kimu bageza ko kubira ngate abakitambuliza ddala bulungi nnyo agowe na omulunja uliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo so ne basobola kubira ngate bafunye obuwanguzi ye timu yesaza eliya gomba mu game ngabo egenze maso nokubira ngate ezanyiddwa po badde wali ekabula soke era nga nabo betekira mu weekend okulaba nti na timu eyo wa maggo bajigulia na mubutongole munteka teka ngabe zino kubiranga ate zitambula then era unako olwalero esaza eliya busujju banondo bali mu kibinja kyekimu nesaza eliya buddu bakute timu ya Matuga Select zibadde goz mukaga kuwem nabo bali mukubiranga ate bete kateka mipi ya masaza era njaga okutegeza ku konti abaddo musambi go bata wafla akubye ko goli badde then omusambi go baita ande nakwa ko gozi badde satu Akram nakwa ko goli badde no musambi go baita digi dite nakwa ko gol nayo ebadde mu ayukayuka mukapira ako ngabe kasodo kubiranga ate kata mudde so nabo bali mukubira ngate bete kateka okulaba ngate nsonga zigeza ko kubira ngate zitambulya dala bulungi agowe na omulunja uliriza jukira nti jebuvudde ko nabo bagenda e coach eyo ne bakwata ko kigolo zali 3 kuem ko kiba musanga waka ne bamukubira waka wenyine nyine lesaza eri abanafe abakochi munte kateka je bageza ko kubira ngate batamza so nabagamba ko wanonti kochi bama dokubira ngate obo musambi ogoba itakutesa malida yaliko kutimye saza eliya buddu arabikanga agenda kwegata ku saza eliya kocho omwaka guno kubanga ni friendly je basembyo kubira oba ejimu kwoje mpye je basodo kubira ngate bazanye kutesa malido na abadde yoko era mu kampu ngageza ku kubanga ate yakwasaganya ndozo mtendesi Fred Kasekende ali mu kubira ngata anonya obole ku experience ndo musambi Oscar na matendo Oscar Matendo Oscar na ye namrabi mko msquad ya timu ya saza ili ya bandafa wa kochi ili ya mkuongiru kubira ngate wa guma na dara okuno nyaku experience monsonga zona ngawe zigeza kubira ngate zita ambula then chenate gedo koko ntine saza ili ya kabula basa mbia mko goal game yo mkwano uluvanyuma lukuba timu ya saza ili ya budu golu zali bili kwem wali kuchisawe bachi jula baze mkubira ngate bazanya timu ya Western Select za baji kutego za bade kumine mkubiri mukapira kungabe kasodo kwera ngate katambude gowe na omulunja uliriza eyo muntu wa bulijjo radio buddo so ama teams agasinga gali mukubera ngate gete kateka okulaba nti gafuna obuwanguzi okulaba nti gateka embera okulaba nti gateka performance HK cha wagule nyo na dangi mipira ejo jimazo kubera ngate jitandika no kujibwa ko akawuo era amna mukasira kanubacha mipira ejo mukwano empakazo zigenda kubera ngate ngozebwa okurunako olugendo kube yadala olwa ngenda kuzomwezi 10 rezigendo kubera ngate azitongozebwa that is which yeja kurunako rujja kwa lwa kusatu walimbi muri bya bulange emengo rezigendo kubera ngate zitongozebwa then atera njaga kutegeza ku konti ngenda kuzomwezi 13 ho mbadde nchabo wegulira ino akasajja kakubye Spain goal kakubye Spain goal nabana ba Iraq so guli gole bukwemu na akasajja kakubye Spain goal ho baba. So empaka zino bade nchakutegeza kukonti zigena kuberanga ate aziji waka kawunge na kuzumwezi kumina satu ilanga bannafe ababu wekula abagena kuberanga ate basamba timu eyo eyesaza ili abannafe abacha dondo na munte kateka ngabwe ino kuberanga ate etambula na gowe na awuliriza eyo muntu wabulijo na Radio Buddu ila na masaza genja ulo agamu kwa gagina kuberanga ate agato ongoza kuruna kuru sande wegagendo kuberanga ate gato ongoza agamu gagina kutongoza kuruna kurugendo kupada uruo kubiri uruo wicha yeja ate agamu gagina kuberanga ate gato ongoza mu weekend yeno unsonga zona ngawe zigendo kuberanga ate zitambula na yenga bo esaza Radio Buddu njago kutegeza kukonti ku weekend bagenda kupanga tiba samba timu ya saza Radio Butambala game weyo egenda kuwela wali kuchisawe cha Sports Arena Ekitovu wegenda kupanga tewe so tuko ula mwina Bannabuddu mujemu solo kupiranga te mula baka pira ako ila tuba gamanti na wainacho ina kule saza Radio Buddu mkasera kanu kumanga binja bavubuka bibetaga in fact butu gamanti abavubuka just muwike muyoka yoka wait muwike muyoka abavubuka bano njaga kutegeza kukonti bali ya omusimbi ogukwata mkakade kwegamba ekitone nnyo buli week egwako wali oyino kuberanga to ina kakade kawe ekitone nnyo buli week egwako oyino kuberanga te oina kakade kawe bibavubuka ngabe bageza kukuberanga te bakwasaganya ensonga obulungi ennyo agowe na omulungi aliriza eyo muntu byo so tujje ku lunako lwisande wali ku Sports Arena Ekitovu anenku mitano zoka then nga 14 eresa zaino ligenda kuberanga te litekebwa tekebwa okulaba nti alitongoza abasambi kulu lo tujje kuberanga te atuma nyabyo na ebigena mas no kuberanga te abiku atagana kusaza Radio Buddu agowe na omulungi aliriza eyo muntu wabulijjo Radio Buddu kale no bantegeza kukonti kochi bali na ne mulika mulika yabadde kutimye saza Radio Buddu mwako gogwedde muliko oyo nuzako kone kusazilia maogola bimbasi yabide mulika atengera abamanyi manager Ibra yali ku Alpha Soka Academy omuvubuko oyo omukwabo ba graduates obuli ya omukasera kano bayinzo kuberanga atayogera kuku abavubuka abaitira ko mikono je anadamuza nyo gwo mupira omukasera kano so alikusaza eya coach jibali ne kutesa malida jibali ne no msambi Matendo Oscar then na basambi abalala era jibali bageza ku kuberanga ate bakwasaganya ebigambo mpola mpola so empeya ja masaza ja wiki ja kuna kuwa Saturday lutugendo kuberanga ate tujigulawo nenga wicheleja lutugendo kupanga ate tujitongoza ngenda kuzomweze 10 yesonga bachinte amasaza gasinga gali mukuberanga ate gakubiya byo nabena abisobola kuberanga ate wamagwe bitambulira ddala bulungi gwewe na omulunja buliriza eyo muntu abulijjo Radio Buddu so ebina singa kawo byonna ojja kuberanga to bifuna butelevu kavuna ekumira Radio Buddu Radio eyo muntu wabulijjo
1: Kale nga tuyongerewe nyongere kuperanga mbajukiza ko Roni Sport Center mu kibuga Masaka elimu abetaga ebyakabi ebikozesebwa mu byemizanyo webiri abagala engato zompire ziri original obike byenja wolo engatezo weziri crazy fast then ebike bidala abagala spare play weziri abagala emijozi gisazali ya Buddu wejiri togede kumasaza semijozi ejo wejiri mu categories ezenja ulo white weri then blue weri mu qualities era oba mu categories ezenja ulo then abagala bati era manya ne bigambo kumijozi jamwe ne service weri twabagamba ati mujozi ne bubato kujjo Corona Sports Center studio solo kuperango ja ne tukwereze ebyakabi oba no funale bowling ya namadala so your service ojja kupera ngo jifunira dali wafe then naturala mpire gisambi wawe jiri mu bika ebyenja wulo so gwe jangu buzi mbere kutambulira ngawe singo kupera ngo jetaga gwe muganda wa fauliriza then mjosi ya club ze musingo kupera nga mugobelira no kwagira mbulaya akubanga mpikire nti tugenda kusabu kula soni mpia so mjosi jija club ziwe jiri wagira Man U wagira Arsenal wagira Liverpool mjosi ya morede jasa wukurudua just soni jia so tusali koko mchivuga Masaka tulikumuto complex tulikufulo eliku main road edabu bobo gena mnyendo ingili na mwenyango kwa mwenendo kwe kizimbe so ingili na mwendamu kizimbe dala paka kulumu namba na mbili ne mwenyango uwe ingili dao uja kulabu uwe chipande cha fachiri kwa Roni Sports Center then uingili na mwenda dala uja kupeda ngotusanga yo ebyakabyo bifuni ile dala so okumanya ebisingawo ojja kuba kusimuza popotero baka ku WhatsApp ku 0715975 06 ye Roni Sports Center. Kakati walinga tuwengile yuko kilabu ya URA chisubidu anti vayi nzo kupanga bagenda kutenga nane Hussein Mbalangu kusundira kunso ndeze segika kubanga wala vikanti entesa ganyezi nzo zisubidu kubera au zinzo kutava mnyo mulaka wa mulamwa kuwana Hussein Mbalangu ichokusigala ku oba ichokusigaliza dala omulimu gwa kilabu ya kilabu ya URA mjukirenti mkujia kwa ya signing endagano ya miezi mukaga chitegeza nti endagano ye ya weddeko kubanga endagano ya jisigning amu last December bali baka goba Alex Issa abirie kakati ilachi gambi wanti mkaseda kanulede kilabu ya URA bama zidu kupeda angaba identifying head coach wa kilabu express jime chintu then ni Asani Zungu bagenda kuja bamudire mbigere badiro mukulono mbigere Hussein Mbalangu chintu abadde ne campaign ibadde nunji ku Kirabu Express ne wakwade timu ne badde ni vizibu byensimbi then ati Zungu Zungu abadde kulanga head coach ku St Mary's Secondary School Kitende so Mbalangu ku URA unzogamanti agezeza ko kubanga yabatusisa mu semi final eza Uganda Cup dobaru singa kuvira then atimu lijia fegwangiri ya Uganda kilabu ya URA abantu fenda utujimanyide sichi uchifati mu yamalira bakola sibulunji muliji ya fe neba malira mkifochari cha kumi na chimo kumpi bali wali mche tuita relegation battles nga bali muntalo ngeenda sigenda sigala sikuga URA yembeda mwebade tambulizo bulamu bagenda kupera nga wete gireza wawula timu eno simbi zete kamu wandi bado sibira nti ebera ku table ya club singa KCCA a club singa Vipers mumbere mwobe indala akubanga omusimbi gogo badde guteke wamu nga muitirivu nyo nyonga jatukomeza ili kilabu enera kumpi buli katale babera ni budget yoku paka basanyi weba ingiza na ye chino kukilabu eno really chivade chiganyo kupera nga chivamu webuze church tatambula bulungi ku URA nechikulemo okutegeera abatendesi baba chusa ulikaseera abazanyi basaininga bazanyi atenga balungi neero gendo kulabanga performance ku kilabu eno still nesigalanga eri byayo
7: era chemba dendo kubuza nti naidala mu season ngabo etambude Mbalangu chichi agase ku club ya URA bukyanga jage mazima matufa tenga ndo zagenda okujja ku timu enonga ku yali timu ya NEC yali agezeza ku kupiranga tate ka performance yenja ulo ndo kuba era bukyanga vaindo za ne timu ya NEC obola tetiranga tetereranga kutuka ku mutendera ku yali na damu isera bya
1: yeah so ye mutende soyo sure alabika nti chaganya kuva mu vamu into so URA wanu sio tujimanyide timu ya wangula ku college titles nya URA bali bazena manyi kubanga wakati wa 2 mukaga ne 2 mwenda ino timu ya wangulira mu league titles 3 ini wakati wa 2 mukaga ne 2011 timu ino ne wangulira mu college titles nya ne okuva 2010 2011 lebasa mukupera ngabo wangula league ekwangira Uganda so budget ya bidai bikange nene kubanga timu ya kwesa ko kone David ne David obu wangu mtendesi because are a bit expensive bali bamwabe na bene byali betagi so kuba onera still team nera ganti extra golinga
7: bacho ngaba msasuya na mudola
1: bacho siza abasambi banji na ye team still sigala extra golinga so ne usaini Mbalangu nayo jagendo kupera ngo magamaga kilabwe ya kilabu ya URA ngo bwala uchali kimusubirwa techivudde mbulunji maybe anzo kupana excuse nti obudde abadde na butini akubanga wabama zewe miezi mukaga era abazanyi wandabo na kumpi baba denabo abazanyi abo yabasanga ngojeka abatini itini abega tamu ba Moses Waisua ni ati rawe sanguli munga URA nchi abazanyi wala vikanga wale mire duo kuprovi inga teni owalala te bobe ireta kadechuna shuru mchile temi emita wana wagende kupeda nga wete gereza kwa mkanda wafaulili za radio budu radio yomuntu waburi jo then kwa express imanyi wabawa mtende sabana atambula na wazanyive kubanga mnumu wazanyi kwa express wafu sensonga because wulaba Kenneth Chimera yazimu ni tulaba Chimera omutufu
7: ya
1: wawa kiso giants sukati nti biyakula nga kuwa kiso neku express wado bidaba then kiso negezo kugwa ako ngomu kwa zanyi abasingo kufuna praise ya mabini nyanzi nyanzi ya fuse nyanzi nga olabi radala htone potential ya nyanzi yo na ngevude mu utufu wayo so tetumanyo wako yu ara wanawa zaba sambi ya babamu agenda kutambula na abo oba agenda kupeda atitengkanya wana abali uo then ya babamu kwa babalala nenda gano ziri mku guwako basi chivengo bachisolo na wote tumanyo wenda gano zaba zikenda kulinio wengi wa so bina bina tulizo kulaba mbeda buti ya wujo kupeda ngetambula kwa kilabu ya URA
7: kali mbeda buti wetambula ku radio budu kuhuli radio iyo muntu wabili jo mwebali nyo mwebali lidara mwebali kupeda ngate mje kumideko mwebali kupeda ngate muli za tuchali ni wanafe ya babi unbeti Uganda abakutusa kisa wine soka ngabu ni mkupeda ngate etambula ilanga tu gamanti tuwe yunge kongo ita website ya fe ya www.bwinbetug.com genda biyumbe wa febye nja ulokuwe tuweguanga Uganda osumulo kupeda ngato betinga na fensonga zona zikutambuli lidara maridadi sana agowe na aulidisa katumule muko then today neda chikezi dake zente katekeno tovao
9: irayo uulidisa vya mizanyo wanumpugwa mjua tukenguke sports special echitundwa chisoka wanakuredio buju nga chikutusi wako biwini bet Uganda uliche wachaka kwa msipi waka papula biwini bet Uganda ya chidina omuli odzensa va na maguba gata banga wo wewandisa katiku www.biwinibetug.com otanikira ukusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mziwa national lotteries and gaming regulatory board ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka vidi mwe tano

Wamea tuina wakati ya mlaka faka Wicked Games mwenda odi atano. Kareta atano kumutwalo, kareta milioni muka mitwalo ya vili. Soja kupaka simuka faka trust audits. First of all, inoku pangu SMI akabidimu etano. Kila la wetu watu betting, watu betting na wegendeleza kupanga kawa kazanyo simu limo. Rango jakupa kuziro msambu ziro mwenda. Inkaga mu msambu. Sati mutanu. Shenda munya. Trust audios. Ziro msambu ziro mwenda. Inkaga mu msambu. Sati mutanu. Shenda munya. Sencha katambula odi 6 odi 50 nakola odi 5 kaleta 5 kumutwalo kaleta milioni 10 kumutwalo 2.

0709 67 35 94. Akatambule chakali mwodi atano Femu simwenda na mwempira ja feminji Gemu simwenda wodi atano na baga machikali temtuwala atano kumtuwala wofu nyaka senta kakawa akasenda ukabeda kasuru kupeda nga kakuyamba kwa kwenu nula ituagali akatambula before World Cup ya mkaseda kwa World Cup kwenye nyini tumupetu mjemwe doko ulia bacha atu zanyisa zanyisa atengo dinarencha wedele mwodi kumi then you sing in cherim odi 2.2 VIP cherim odi 5 sibe chuchu sobola sibe shijamu nsao yo kubanga kaba kazanyo simu limo chibanga manyo budikisera kaba kazanyo simu che sagalo ya vwaliru wa kazanyo kano atena ni mubi nebisera nga leaders za kumekereze dua timugeza kupeda nga mwede tenkanya wano na wali mkupeda nga mwede ndamu zanyo zanyo wabuta kwa tegele kabulunji uwinzo bade televisivu so chimbagama nti utiba tusiba making a sugar nti obetinge echo choso wola kulo buno jiwa kazanyo kano so tunakole cho chitege zanti tuja kubeda kumula mwa mutofu chitege de seru ganda tola tuagala nya katambula kano chikote kamo ekitini no sirika ekitini no kwa cover che teka mwa mutualo funa hii mutualo jatano cheka hii video funa yaka kado sirike

0: Manye bifa munsibu liwa sande kumacha. Okuva kusawa tano paka mkage zomu tundu. Na umu kukuchibo mbo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Mupruga mkalimagezi.
1: Nzolo mugave mzukuru wandu kwa chibo mbo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
1: Mutunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Iran. Bandafa bakuze miaka mujukira betu wali wawan. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Chile cha kisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu lukumuluenda. Msambu mokage. Fisiri wili amini ya liafuga. Bali bakomando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula abasibe bawe. Bali chikumi mu mokaga. Chikumi babili baba zayo nga balamu. Ewe ye setting je gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi genda maso monsi. Ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande. Wanaku radio budu. Radio yomu